0: azintha leswaku hikuma kunene mavonela wa famungiza ndayamukela muyingiseti byi xile mimani mi yangula na milikwi
1: awuxeni
0: ina
1: azithi njeriniisinizini makwakwa akapande mijipeni inyambani berija kubepo kwala kusana magogogo
0: tata dumba anhloko mhaka mu ta va mu hi twile kusukela kho nyambana
1: nani kumi
0: ya
1: swa fanele a ku mi burisana ni vanhu hi tona leti loko u nga buli na vona va ta tikuma handle loko ta ve wona u nga endlanga nchumu ka vona epresio a zezi wona etinyimba ti lamutini a wu vulavulanga na vona vanani u mi vona nseko swa fanele mamana mubyela un'wana leswi wa kula wuna muchini wa so tiku endla leswa so hikikwala ku kula lowanhanyana lowa mufana swa fanele na wona ku mi koka tsinsikanga ti kuve vanghani nezvo ni vanana va wena nompoda vanana va ku chava we wena loko va ku wona va wona munhu wa ku karata swinene va ku heta ku yini tinguve munghani wa vanhu va wena kasi ku a va na wena loko va byela minchumu va ku twisisa evrileti ku vona va ha twisisi maseta tema swi kandlela swa ku a ta ku gwetenyana tinike a yingisinyana swi fanele ku mi byela mufana wa swi kose wa kula gezo le wona leswi se u ya ka wunene ta u ti wonle a ku hlakana loko u hlakana mesese masi a ndzi le ku vhala xipasi leswi kombeleke ndzi tlhela ndzi vuya ni langutaxi a xipasi va zembenela ri ni mati ni dikuma swi le nevelise leswi navelaka xipani va ta kona kwala
0: hi tlangeyile tata
1: swikonkensi na swi kotaka ta hi vuya mana vena gabrenta pusha
0: hinko
1: ya
0: 82584-3480 i mani loyi ka sanga ni mfanelo ya ku va kanela hi ta limbewu ni vatsongwana vanana va xinuna vanana va vaxisati loyi a fanelaka ku va a tshama navo hi le hansi a vulavula navo hi ta limbewu i nga va mani xikarhi ka tatana na mamana hikusa ku masiku lawa hi nga ku wone kunene ehe wo tata swi tsumbula na ku la kutani vone hawe khale kutani va tive ntlati ni ku lunga ripeli nga byi xile
2: papayi Natalio Libombo
0: hi mine lweyo
2: ni teke ni ku wa ku kolani diamantino
0: swivoleke empela
2: una Elias Andres Randamela amarra kweni kola kiloni ka complex Roger
0: ya
2: angela makeni lani ni sineta kaya na tatana ni jaha kumbe ka mamana ni nhwanyana tatana hi mantima ya kone a fanela ku va a tshamisa ni jaha a byi kumeka xinuna a xinuna titiwa hi papayi ni jaha agora na yeni mamana a ta xisati xa vona titiwa hi vone leswi ku va va va dyondzisa vana va kula na va swi tiva loko va huma handle va nga encekani ni loko va tekiwa va ya landza leswi swi byinganaka swa xisati xa vona na va dyondzisiwa hi vavasati a vavanuna na vona va dyondzisa vana va xinuna ka leswi hi nga kulisa swona hini purke
0: No, aqui. 2:10. Yeah. mani loyi anga ni mfanelo ya ku va tshama hi le hansi a bulisana ni vana lava swi vona vananga i phela swi tekata swa ku kata swa ku kata swa ku kata mani loyi anga ni fanela ku tshama a bula ni n'wanani n'wanyana kumbe ku bula ni jaha dipeli a wu pele
3: a wu xi
0: ri xile mpela hi xisela na mani
3: xisela na Armand Francis Mashava Landbowani ka Pikoko
0: ka Pikoko minjhani
3: kona tatana Livoni
0: nina
3: nina tatana wa mina
0: ya tlangela kunene i loko a tana nhlokomhaka mi yi twile
3: ni yi twile tatana wa mina vale a dliwa liwa vanhu
0: impela
3: ya a mina ma

0: rivalelani loko ni phazamile va ngitivi
1: swi ta lunga
0: na wena papani rivalele kani mama
1: inkomu so 2:14, 82 84 34 80 e ku va u beka a mavonelo yakho ka leswi mpela u swi tivaka ka leswi wena u vonaka leswaku na ka fa swi yencisa xiswone mayelano ni lava fanelaka ka sike ku va va bula ni vana ku nga va n'wanyana hi nga va jaha i mani loyi a fanelaka va a bula na hi mamana kumbe papaya

0: Sangam vele kunene ini mwingi sete halene hoyo hoyo. Ah wakita apche mkile. Sinjisa kuba uta hibega la mavone la yaku lawa yangani kudumba kale swa kumata wa mapfuna utum jala wa nyingi. Hoyo hoyo zishile.
1: Ako rola.
0: Ae kuyanze inamani.
1: Na yuzi ya zekele mate.
0: Mate mikwini.
1: Ah ikolo mu amuzeo.
0: Hatlangela tata mi lentizweni manje
1: lentiro no mavoko ba fana na we
0: iso
1: imani na shlata
0: impel high call
1: imani langeni
0: libombo
1: libombo so intete na libombo
0: uta ku swinga na tano kholo mntizweni
1: ikhenke xikwembu swi swi vanga hi jemela swona ke ba
0: impel
1: fate ita gasa nyuku
0: impel
1: nda ku damba dambeka na mina ndo vangani loko va damba dambeka kunene swikona swi lavaku a vatswali a va mbirhi a ku va va kombisa a n'wana manje ku na leswi swi kalaku swi nga sisuka a va mbirhi va swi hlengela kutani a n'wana wa xinuna kuna leswi swi lavaku a papayi wa yena yeli yehe xa mukomba ndlela kumbe va vovo wa xinuna a mukomba ndlela leswaku tukulu a ku hanya ka vutomi la xinuna kuteni ku fambisa leswi fambisa leswi fambisa leswi fambisa leswi na vona va xisati ku ni leswi swi lavaku mamani kumbe ni kokwani wa xisati va mukomba ndlela n'wana leswi u nga ka yithaka xitati lexi kutokela ka swihosa ndlela ya wena fanele ku famba yona va mu komba madika hinkwawo everyso khale a ku ni masungukati manje swoswi masungukati a ma ha le kona ba leswi nga sala i yini hi vatswala kumbe a kumana ba livo
0: kumana tata
1: se leswi kumaka swa ku niko mukama yoni vatswali va vana va ku hitela ku lava i vatsandza va lani swi kumeka hi ndlela swo tika hi ndyangu ba ku loko u mi byela a ta hi ndleve yini a xivezi u kuma swa ku ni hambi yoni ya yin'wa yini ku tileve hinkwato a ti yingile leswi hi karhatela manje ntiyiso wa kona wanuna a layiwa hi tlhelo la xinuna yena wasati a layiwa hi tlhelo la xipati manje swi kona swipayi swi lava ku tele mamana na papaya va tshama va kombisana ni mona kanma
0: hi tlangerile tata hi le ku dumba leswaku mavonelo ya ku mata va pfuna lava nyingi
1: kanma
0: yevo 2 hours na 20 minutes.

0: Xana ke imani loyi yanga ni mfanelo ya kuva anga bulani vatsongwana hikwalaho ka tali mbewu hi ni muyingiseti hoyohoyo rixile Matheus Zavala mi kwini
1: mavonelo ya mina hi laha ya ku swi ni mfanelo ku va antsede a pulani vatsongwana masi hikwalaho ka ku hambanisa swigava swa swiwanuna leyi vafati swi nga va loko vatsele hinkwavo vambirhi va yenela va nga yini loko u ni mfanelo ku vulavula ni vana va wena hinkwaswo
0: nambu va tatana
1: hambo va tatana kutani ka ku i vana ku va va tendela u ni fanele ku vulavula na vona nkarhi wa ha pfumela swi nga se fikala ku va musakucha vana wa swi kona hikusa swa enceko tesi papayi a nge kona u vona mamana na emamana ni tirhika ku a ku byela leswi a swi tivaka swona swa ku wa swi kona i mavonelo ya mina
0: hi tlangile papayi
1: swona a ni na mali ya yinyingi na rungula hinkwaro ni tsakela ngopfu a nongometi wa wena papa livombo ni twa hi ntamu nongometi wa wena mazaya wewexe ni tlangela ngopfu ra Davidson
0: impela
1: kanima
0: hi tlangerile swo
1: ye
0: 2:23 hakanyingi vatswele va ni ku chava ku vulavula hi ka tali mbewu

Ufikile nkarhi wa ku va hi rungula maxaka hi wona ya ku hezela mingiseto ku rhandzeka kahle ka na namuntlha laha u tipatsaka ni mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial de Maputo. Tanihi ntolovelo loko nkarhi lowu fika hi tolovela ku va hi kumeka kusuhi na wena ku va hi kota ku va hi pangalatana hi nqambi ya vhiki. David Ntimane yena lulamiseke loyi a tlhelaka ku kombisa nongoloko lowu u yaka Mpfhukeni kusukela musumbuloko ya fika wuntlhanu wa vhiki rin'wana na rin'wana loko nkarhi wa kutani u fika. Xileswo i ku navelela vuyingiseti byinene. Namuntlha hi ta va hi vulavula kunene rito ra ku tsakisa, rito ra maswula, laha kunene hi naveleke ku va hi lulamisa matshamelo lawa ku va hi ku tisela nxaxameto wa matshamela ya muyimbi wa hina muchayi lweyi kunene u mi tivaka na wena lweyi a nga ni ndhuma ka mintirho ya Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo. Hi vulavula hi Andrade Nyabindi a nga muyingisetinkulu wa Radio Mozambique lweyi a kalaka a nga sali ndzhaku ka ku va a tsala swipapelana swa ku rungula hi swona maxaka ni vanghanu kambe hi tlhelo rin'wana i muchayi. Kasi Andrade Nyabindi yena a velekiwa kwihi? Namuntlha hi navela ku va hi ku tisela a mhaka yoleyo ku va u tiva ntshimantshima ya Andrade Nyabindi lweyi kunene a velekiwaka amugangeni wa Mavhulula le Zandamela a xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambane. A velekiwaka hi 28 August 1962 n'wana Azarias Nyabindi na Carolina Mavhumi lava hambirhi ka vona a va li varimi.

0: kanye nabali mbonika.
1: Swikona swivoniki kunene a swi na ku yenceka swi nga humelelanga hayi khona o va koxo va ku ni xa swivoniki 4:32 ahe mahlavusalani kunene ka mintirho misunguneke hi nkama wa me ya noite

ke va hikwabyo swa ku kala swi nga hile swa hlola hini va kona hi ti hlava ncombo hi kolaka ku va namuhla hi ta va hi kumanile haleno hi yencike hinkwaswo leswaku loko yi bile nsimbi ya meyano yi tihilo saniki kutanike hi kuma vunanga lebyi ngomiseka meyano na 45 minutes meyano hi kumi nongonoko lowu kanelaka hi Sawudi Nutrisound hi uma hora yave minya story ya ntshaku hi kuma leti tiyelanike ni mintizwi ya le kusikwini xihundla xa konike mundi wa zore xi kuma mabulo swa ku mhaka ya ku kazi leyi hlawuliweke ku va namuhla hi dokadokisana ha yona ivre zorex kutanike hi kuma vunanga ka nqambi ya vhiki swi 30 ve xikodya no xitokamu vunanga byi heke ku gama ku va hi byi basikin tinhloko hi vukhale va hlaya swoswa ku kala swi nga heli mpela swi ni mahlolotwana tani hi ni va kone ba mavoko hi hlihlela ntshaku hi nga siyasi ya ofa loko fa hi bekisa mundzuku fa hi to tlhela hi va khola hi ku hlinya lokukulu hi va kun'we hi n'we siya mavoko ni manene hi nge mpela a hi simamene na hi longoloka ni mintizwi ya emisoro provincial maputu wa radio mozambique ya mantini xivoleka va n'wi lela hala ya michinini natali yuri bombo zwituledzo hi byitweka haleno hi n'wi hlela nsonto yinene hi nge tidunisi hi xiwudiki kusa xi le khuzwini lexiweketamela hi mavoko nsilovo ya mfani nga va hi ku tekela mpela xi va xi hi lumba si lexi nga khuzwini a nga kondlwa ta ka chikaku lexi wudeke xa ni lumba hi kusana xi vona hayi khona.

ka lembe la ugamaseka ku hanya kwakwe hi loyi a kumekeke na a hanya a Centro Social la Radio Mosambiki, ndhawu leyi a tshama kona na a ri karhi a tsala ka phepha nambi hi ku va a tirhisa a makhaliboti lawa a nga ri karhi a ma rhwalela a endleleni, tinsimu takwe nambi hileswi a nga ri karhi a swi hleketa. Centro Social ya Radio Mosambiki i ndhawu leyi a tshamaka yona, lana loko a kumeka kona a nga ha swi kota ku va a ehleketa hi maehleketelo manene hinkwaswo leswi a swi vilela. Jaimitu a ku va a paluxa leswi a ri karhi a swi hleketa, a ri karhi a veka leswi a tsala swona eka Jardin Tunduru phambeni ni Radio Mosambiki. Ku ta fika sweswi, Jaimitu a tiviwa swanga muchayinkulu wa mavhiola waku a nga se siviwa hi mun'wani a Mosambiki. A velekiwe a Zandamela xifundzankulu xa Inyambani a ni 15. Ka vutomi la yena la ku chama vhiola la ku vangama ngopfu swinene, Jaime Felisberto Machatini a tiviwe hi vito la Jaimitu. A chayile a vunanga na Hortensio Langa, Pedro Ben, Zeka Cheko ni van'wani tinqambi ta nguva liya. A kumekile ka ku va ku khanyisiwa a wunanga kumbe a madisku mambirhi lawa ma vitaniweke Amanyeseru 1 ni Amanyeseru 2. A ve muchayi loyi handle ka viola a chaya swin'wana swichayachaya ku fana ni bateriya, saxofoni ni teclado. A vitaniwe tindhawu ta ku tala ku va a ya kombisa a mintirho ya yena ya ku chaya a maviola. Jaimitu Machatini a suke Mosambiki a kongoma Portugal hi lembe ra 1967, lana a yake a ya hanya kona. Hi ndzhaku a kongome a ya hanya atikweni la Holanda, lana nakona a vekiseke lana nakona a yakeke munti. Hi ku landzela a ya ya tshama atikweni la Estados Unidos de America na a tlhelela a Mosambiki hi lembe ra 1997. Na a ri karhi a xanisiwa hi mavabyi. Hi nkarhi lowu a vuyeke, Jaimitu a ve a yala ku va a hanya ni varikwavo, lana a nga vona leswaku hikwalaho ka mavabyi lama nga ha mu xanisa a ta ve na va hlupha. A hanya a ri yexe, lana a ri karhi a tsala swinene mapimu lawa a ri na wona. Khale ka muchayi wa mavhiola Jaimitu Machatini a luzile vutomi le ka mapotsu na a ni 51 ya malembe na 4 ya ku velekiwa hikwalaho ka mavabyi.

5 horas na 56 minutos likari hilangalakan na gono kumati miasi kum aso skempela hikari hi bavuna galaku ambara mpana tuwana lecho ku hifamba tinjala inkwati kongele bantumbunuku inkwati tuwe na wala kuwa yko chansi tishaka litinga karitilangalakana hina anu kuna mtla risikula kuwa hi katsana risikula kuwa hi tuelana risikula kuwa nakona hintimatima ya ganzela shkwimbu risikula kuwa ya kombela kashkwimbu kuba ya cancer kambe haya kukombela lisinya mthwe lisikula ku cancer mpela cancer inkwaso kusa ashikombela shi endela aminti riyosa seka ngofu sinene hambi inga fambi na ndlela na ntiyiso hambi hombulukile kambe shikwembu xa swikota kuva xi hi komba ndlela leyi inene awuxeni hi sonto lava namuntlha va nga ka minkhuvo ya mabatismo i vana va lamathomo ni makateko xikwembu a katekisa amintirho ya vona hinkwayo.

na kromingset ya kula sane ko ezela kama ungu ya mishoma kumbesiwa hii Alfred Muyanga la esungula kawana mashunga telachwa kumurangili wa li ravi la kuvangili wanelela ta disomba ta maluante akariye atatia eshi mshatiko akariye atatia amurangili muntwa umapurisa eshi mshashfonsa nkulugasa kuwa landa tindela melani kuwa kutafikilua au gevengu nambi kuwa kuwaneka au tamurnane la wangitiko lana ashfonsa nkulugasa vitor novela au lili marla wa wazitlanuli karlu kunga alkari kukombisiwa murangili muntwa umapurisa eshi mshashfonsa nkulugasa kamal nyamatati mukombisiwa wa kutahi muntu ukulu umapurisa seshim shatiko lokale kariya vulavula lana kagasa ashungatela chakule shifana kuva swilantsiwa ikuva kulavwa mtindlela nikuva kuyingiselwa tindlela ta kuva ku ni wonele lelo hetelela nakona mapuisa mfala kuva matira na malandza anawo kati mrengeli muntshwa mapurisa eshi mshashifundza nkulugasa kamal nyamatati yena a jokela kuva a yisa mahlweni ntirho wa kuva ku ni wonelele ni kuva ku vhekeliwa a xitshungu emigangweni ya ku hambanahambana nakona lexi a vulavulaka swona nyamatati i kuva ku ta tirhiwa ndzeni ka kuva maphorisa ma tlhela kuva ma twana ni xitshungu nakona a vulile leswaku xa risima xi fanele kuva xi landziwa hi kuva ku ni a ntirhisano wunene wa maphorisa ni xitshungu a nga ligasa mpolisi ya kumuni dati lokale kare a vulavulaka kolara ti mozambique nkarhi lowu a nyikiweka xikoti leswaku va a tambela a maphorisa ya ximi xa xifundza nkulugasa a ve a vulava hi tlhelin'wanyani leswaku a ta swi kota ku va a landzisa ku mintirho leyi a nga karhi a nyikiwa yona laha a murhangeli muntshwa wa maphorisa kamal nyamatati a ta ta pfala a xitshamo lexi a xi rhangeliwa hi momati katisa momati lexi fundzeni xa ximbutso ku ta sungula ku nga le khale ya ntirho wa ku va xheliwa a murhi a ku va ku ta dlaya switsongotsongwana leswi mhaka leswaku minkanju yi nga tswali laha swi lavekaka ha kona ntsengo wa 60 mili wa minkanju leyi nga ta khomiwaka hi ntirho lowu leswaku va ku dlayiwa mavabyi ya oidio ni man'wani lawa ma xanisaka eka minkanju na mali leswaku minkanju yi nga bindzuli ka minkarhi leyi hi nga ka yona ka nkarhi lowu ku karhi ku landziwa a mintirho ya ku hambanahambana mara ni ku va ku lulamiseriwa leswaku mintirho leyi i ta sungula ku nga le khale lana a swifundza nkulugasa hi mahungu lama byeriwaka ra ti mozambique murhangeri wa swifundza swa le swikubu kasi xibutu kasilda mbanze na alikari a swingeta leswaku hikwalaho ka mintirho leyi a mfumo u karhi u lautela marhengu ya ku le a ximbutsu a bindzula tinkarosi ti tlhela li vuya li ta ve li phakama ngopfu swinene ta mintlangu ya ku tiyisa miri ntlawa wa ferroviari wa kagasa hi lowu luzeke tolo mahlweni ka ntlawa wa klubi dibileni hi magolo mambirhi ya ku va a kumelelin'we kasi un'wana ntlangu ntlawa wa klubi digaza lowu u ringanile na va nga zanga va goliselana leswo ni ntlawa wa xidengele hi maendlelo lawa a ntlawa wa klubi dibileni hi wona u rhangelaka mphikisano wukulu wa bola na ku beliwa a mune wa mitlangu na unistat wa tipont u landzeriwa hi ntlawa wa ferroviari wa kagaza ni ntlhanu klubi de xibuto a ni tipont tinharhu klubi de gaza na yena wa tipont tinharhu ku vona xidengele a ni tipont timbirhi wa zini loyi a taka mitlangu leyi ta yisiwa mahlweni ya vulavula hi mitlangu ya mitlhanu non quarta quinta jornada lana klubi dibileni a nga ta belaku na xidengele kasi ximbutso a ta bela ni klubi de gaza kumbe klubi de gaza a ta bela ni klubi de xibuto mingset mahungu lawa hi malamusiku va ta ma kombisaka nkarhi lowu hi lemawaku loko mahungu lawa ma ku fikele hi tingela tinene ta wingset zavuxeni.

ungazobuya kaya Mosambiki impela. Ekusaleji yona va ha yi lavi hikwalaho ka timhaka ta xenophobia. Va tekela mintirho, va tekela vavasati.

ngisethele ka lengo lokana king tsonga nge hey timakata wena ditwa ka mungano wa wena ni ku wena uri na swihundla na mungano wa wena na mungano wa wena na swihundla na vanwanyana leswa ku timbuta wa khaimi hi switwa ka yena hi yena famba ka a hi byeletela hina.

Mangisithi mahlavusana lokungale kale washata welirimile xifutuke sina e back one benzula enyimba kola hi khensa ngopfu swinene ka vangisithi hinkwala va valongolokeke na mintirho leyi ya radio Mozambique 88.8 kusukela le ka mapahi hinkomu swinene hinkomu tinxaka ka masanjena ka ndindiza ka masingiri ka xokwe ka gijani hinkwako lowu nkarhi va hi kuma va ri kona hi nyika xiendla leswaku va hi qhevulana ele babaye mashaka kuje ku yengeta ta tlhela vuya masiku munyana loko xitichi xi hiramba loko ngati ni nyama swikotlana xikwembu abasisa.

naya labetre atlingela kuva yangu la naya eka matsamela la manene na kulorwa ntiro va vulena ntono hi fanele kuva hi tivisa na muyingiseto ku rhandzeka leswaku nongonoko lowu nga karhi wu sungula u ta va ri magamo hi nkarhi wa Zoitorsh handle ka ntlangu lowu wa ku yelana ni nkombisano wa bola ya xiyimo xa xifundzankulu iNyembani Division Humbe Honor hi ta va nakambe ni mahungu ya ku lelana ni mitlangu ya ku tiyisemelelo muswikolweni

E ke sele ke Mosby Phantla wa hukulu wa vayimbeleri va kulomutikweni ke loyi Ntlawa wu tipatseke na hinako ka majambu lawa wa ta mitlangu ya bolwa lana hi nga swin'weke ku ya fika kusuhi na Zwaitoresh hi karhi lo ndzo vota nkarhi lowu mintlawa hayinharhu hi wumune wa yona kasi hi vulavula hi ntlawa lowu wa vabeli Temuza Football Club na Nova Aliança Oleka Macici, ntlawa lowu wa va Biva Mpepo ni ntlawa lowu wa vakole va mahungu na wonawo wa kumekaka kumuleni ke na Hanzo ililo Temuza Football Club 0 Nova Aliança da Machiche 0 ntlangu wa ntsimantsima swinene wa kulumba Divisão de Honra exime xa xifundza xa nkulu inyumbani lana hi tivaka hakona leswaku antlawa wu nga ta humelelaka koka nkhuphisano lowu u ta qokololiwa ha 600 mil meticais kasi ntlawa wu nga ta humelelaka koko u nga ta kumeka ka xigava xa vumbirhi lowu nga ta yi amukelaka 400 mil meticais mintlawa leyi yimbirhi leyi fanele ku va yi kumeka ku ka pool de apuramento i nga ndlela leyi ha yona mintlawa yi kongomaka ku ka nkhuphisano nkulu wa bola hi xiyimo xa tiko nga Mosambola wa lembe la 2027 i nga Mosambola a tshunelaka hi ku vulavula hi Mosambola ntlawa wa ferroviario do Beira wu kumeka mahlweni na 19.5 na munhu 19.5 ndzhaku ka ntlhanu wa mitlangu na mune depois de 9 jogos na u landzeliwa kasi ntlawa wa Associação Black Bulls ntlawa u kumeka ka ndhawu ya vumbirhi na 19.5 na timbirhi a União Desportiva Lesongo a kumeka ka ndhawu ya vunharhu na 19.5 na yin'we a Costa do Sol a kumeka ndhawu ya vumune na 19.5 Ferroviário de Nampula a kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na 19.5 ntlawa wa Ferroviário de Nacala u kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na yin'we na 19.2 ntlawa wa Ferroviário de Lixinga u kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na kambirhi nga sétima posição na 19.1 a Liga Desportiva Sofala ntlawa lowu kasi u kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na kanharhu na 10 pontos a Associação Desportiva Ole Vilanculo a kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na kamune na 5 pontos na mune a Ferroviário Oleka Maputsu a kumeka ndhawu ya 10 na 5 pontos na tinaro a Associação Desportiva de Pemba a kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na kan'we na 5 pontos na timbirhi a Maxakene a kumeka ka ndhawu ya 10 na kambirhi na 4 wa tipontu nhlayo wa tipontu leti ti nga ni antlawa wa Xingalo de Tete u kumeka ka ndhawu ya 10 na kanharhu kasi hi ugamo ku kumeka ntlawa lowu wa Bahia de Pemba na tipontu tinharhu ntsena ka ndhawu ya 10 na 4 15 horas na 7 minutos ya halava ti la tindlela ku va hi ya kumukelana hi amukelana kulori wa tirho Avelino Avelino Avelino Antônio isso Avelino Antônio a Jusena Koteka Kuvaka se Avelino Antônio na Cloro Antiro, aquela avuia estiquini Kuvai, tela de manhau, na maelana, ni em Tlangulo. Avelino Antônio, yami, quaqueta, isso que é na Avelino? Avelino Antônio, isso que é

0: Zase za 10 minut, co šimuji sici i kasidaya njimele kuba yangula na sekretario permanente wa xifundza xa le ka Masanjena tatana Fernando Mokavel lana mabulo ya hina nhloko mhaka ya wona i nga ta va ku va hi lava ku tiva mafambelo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri axifundzeni lexiya xa n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi ta kongoma axifundzankulu kasi swi komba leswaku matshamela mpela se ma lulamile ku va hi amukela tatana Fernando Mokavel sekretari permanente wa xifundza xa le ka Masanjena lweke hi xihlonipho lexikulu na rirhandzu hi moya ozelaka hoyohoyo i nhlikani
1: swinene ha muxoweta journalist makaringi ha muxoweta vayingiseli varemi va mso professor Degas kona hina haleni khaluma swinene loko munyiki ka mukhandlwa ku nghena vana ka programe ya n'wina
0: hi swona xa ku sungula lexi hi nga ta lava ku tiva ka n'wina ke ndzhaku ka nkhuvukulu lowu mi veke na wona tolo a wu tomi li njhani ko ka Masanjena
1: a wu tomi li kahle tolo hi le kari na hi tlangela a munhu wa makumu ya malembe ndzhaku ka ku na hi tlakusiwile hi yenca a district se a nkhuvo a lowukulu ngopfu swinene a lowukulu ngopfu swinene lana ngona ma local dad hinkwawo ma nga kumeka lana a Sed district ma ta tlangela ma ta kulungela majambi ku dyiwa ku busiwa ku ku yini a lexi xihetisaka hinkwaswo sweyo i mitlangu ya ku tiyisa miri hi vulavula ya football se ni xipetakulo xa kona se e tolo ku tlangu ngopfu amakaringi khalumambu swinene
0: hi swona ka ntlangu lowu veke wu yisiwa mahlweni tolo i handzumuni hi veke na wona
1: khalumambu swinene a tolo ndzhaku ka ku na hi convidarile a vahekelani va hina lava va zimbabwe va nga mahenya xipoxi a nga swi kotanga hikwalaho ka swikarhato andani ku kumeki leswaku a selesan a yi ve i bela na selesan b lana a selesan a yi nge ve yi ganya a selesan b hikokolano a selesan a yi ve yi amukela a mamedala yi tlhela yi amukela a tasa manjhani ka mitlangu leyi ya tolo loko mu ni nyika mu ni pfumela ra na ku vulavula hi xiport xiyimo xa district ku ri ke hambileswi hi twanaku hi le kule ni ximpfundza xa hina a nga capital provincial amaxi a football lomu district Masanjena a yindi i modalidad leyi i movement ra ku amamasa hi ntambu swinene
0: a nkarhi wa n'wina ke tatana Mokavel
1: khensile ngopfu swinene a ka nkarhi lowu hi kumeka hi ni kampani ya districta leyi i nga ni nove wa maekipax a ka wona maekipa lawa ya nove a woitu ya poxa tintativu sedi kasi a ekipa yin'we i ya le amukambeni leyi yi nga a posto administrativo de mavue maxihandli ka ku na yi nge se sungula kampionati leyi hi vulavulaka hi yona hi ve ni tornei d'abertura leyi a finali yi nga koka tiekipa timbirhi leti nge ve Dakar ni Nova Alliance lava nga bela finali a ka vona hi voni leswaku a Nova Alliance hi yena a nga ganye dojum a ganya a ntlawa lowu wa Dakar hikokolano a ku lunghiseliwa a campionato distrita leyi se sweswi yi nga le ka segunda jornada a loko hi civuka hi vona leswaku a ntlawa lowu wa mukambeni hi vona lowu u nga phambeni ya dash wa tipoint ntlawa lowu wa ku ekipa yin'wana na yin'wana loko yi famba yi nga tayitanga sempre ya beliwa mafinali tshumana lomu ka hina bawa makaringi ma kumeka mali movementado hi ntambu swinene hi ni kampo ya xikola sekundara hi ni makampo ya Nova Alliance hi ni kampo ya mukambeni loko za ku fika finali tshumana movement wukulu ngopfu swinene wa tixipoto lana ku ya ku abukeliwa a mitlangu ya ku tiyisa miri hi vulavula ngopfu hi tixipoto a tolo loko mu nyika xikarhi kambe handle ka football hi ve hi wona a mitlangu ya atletismo tana ku nga ve ku phikizana hi valuni va rhambula xisati valuni va rhambula xinuna a va rhambu va xisati eve sexi va vona lava nga va phikizana makwalita manara kampa xikola sekundaria lana a primero a ta terceiro lugar va nga kuma a premio ya mamedada ni materiali exikolari idem para a valuni va rhambula va xinuna lava na ve va phikizana lana a primero ni segundo terceiro lugar va nge va kuma a mamedada ni material ya xikolani se hikwalano siku leyi na la tolo ve ni fambi kahle ndzhaku ku hi vitanile hinkwavo va ta tlangela lomu district hi magambi ka kona hi ve ni xipetakulo lexikulu ngopfu swinene lana nga va ku diva na vhinto va artisha lokali lana kambe
0: amukhadlo yi nga na wona specificament sports lana hi vulavula ntsenantsena hi ta mitlanga ku tiyisa miri a swala se a xalisima xin'wana ni nga ta lava ku tiva ka n'wina hileswaku hi ku va masanjena xigubu xikwalakwala ni swifundza swin'wana swi kumeka n'walungu mi kumeka kule swinene ni ntsindza wa xifundzankulukazi hi vulavula hi doroba a mi na norho wa ku va siku lin'wana mi kumeka ku ka campeonato provincial
1: alo hi yona norho wa wukulu ngopfu swinene por iso hi zama leswaku hi fortificara cada vez mais a campeonato local ya hina yola campeonato distrital leswaku loko swi koteka hi kuma va patrocinador porque por exemplo a sweswi hi ve ni patrocinador wa mukulu wa football a nga impresa toro limitada hi yona leyi nga hi patrocinara equipament hi patrocinara amamedals entango hi ya mahlweni hi ta ya mahlweni hi ku tirhisana va patrocinador porque hi talenti li kona a majaha hina ma ni talenti leyikulu ngopfu swinene swaku hambi loko ma tshuka ma huma ma ya mapayi ma ya xikwalakwala sempre a ya ha lava kuma magomba kuma magole ya da ekipa leyi belaka va swa swaku na Verdade no xitemu xitalento entango hi busy leswaku hi tirhisana ni va patrocinador ni va fazela leswaku a va koti ku va hi financiara leswaku hi kumeka hi li fort leswaku hi ta kota ku loko matshamele ma li kona hi nghena a campeonato hambi provincial ta kota ku hi bela hi fika hambi ku regional calmam swinene
0: hi wihi mujeke wa xifundza xa le ka Masanjena loko a mo tshuka murhambiwa ku va mu ya kumeka ka nkhumbizana wa ku karhi a mu ta ku Masanjena hi lweyi a ku nambo luzaka mitlangu ya ku hambanahambana kasi lana Masanjena a ni tshemba leswaku a ta kuma xa ku karhi kwale vos pratfort ni nga vula swi lexita
1: en termo de que de sport celdade
0: hi vulavula hi ntshimatshima kwala ka mitlangu ya tiyisa miri ku ni mitlangu ya majuvani nga atletismo ku ni mitlangu
1: ntlangu pratfort ya hina i football la ka football vakulu ngopfu swinene hi lani hinkwenu nga postara kona la ka football vakulu ngopfu swinene ni majaha hina lama belelaku a ekipe ya provinsi masiku wa kolomu a ku loko ku fika mukama leyi ya va ku bela masirhisa wa mavita ma hata se ni majaha ma nga Freva de Gaza ni majaha ma nga Club de Gaza ma fambaku porque hi ni talent lomu entao a pratfort ya hina lomu va journalisa i football hi leyi a postaraku ngopfu hi yona i football maxikolo hi leyi a postaraku ngopfu hi yona atletismo yi kona majaha hi ndzi tambuni mafazi muntimbirionara maja football hi leyi nga kona ngopfu swinene hi nga pratfort kona ka hina
0: hi nga vula yini ke hi ku tlhelo la ku kumeka ka rhambu la xisati ko ka mitlangu leyi ya ku tiyisa miri
1: é um desafio porque na verdade hambi tolo tive que hi koka rhambu la xisati leswaku na lona wu li nghena ka atletismo lana na va ni matimba va tikombekisa a nível das escolas decorre alguns campeonatos para que envolve as raparigas então não vale ku teni va bela só que sempre a rhambu la xinalona li nga mahlweni mas novanao lava va rhambu la xisati va ni matimba ku komba leswaku loko swo lunga pele mei loko hi za hi rhanga hi ku nghena hina a nivel de campeonato hina hi peta a va rhambu la xinuna entao en segundo plano podia na kona loko swi suka swi koteka va lava rhambu la xisati va sungula ku va kompitira a nivel interdistrital kisa va fika hambi a nivel provincial mas novanao mitlangu ha zama ku va pela va tsutsuma va bela hambi football calma vosene
0: swanga marito ya ugamo secretary permanente wa le ka Masanjena tatana Fernando Mukhavele hi wa minga ha makongomisaka ko ka vabele va hisekile va mitlangu ti samire na xitshungu hi ntalo wa xona ku va a mitlangu yi paralisiwa ko ka Masanjena
1: calma vosene mata ku singela ku cancel xipasi lexi mi nga hi nyika xona xitako hi kumeka hi le moyeni nyamuhla a kombere hi ramba ma agente econômico ya hina football e futebol e patrocínio ramba ma agente econômico ya hina se ne ma agente econômico ya nela não pode mais cota com uma veca xianda ma punetela inga nyimeli ntsena ma empresa lawa manga handi ka district lawa la itora limitada lelangalo ka patrocinar ma agente econômico não tem mais tiwa só que tem uma veca xianda leswaku a football liya mahlweni eka football movement ra ko a vanhu hinkwavo. Ni ta hela ku rhamba hinkwavo lava va swi kotaka va nga ni matimba hambi va vulanga va va district leswaku a va pfunetile a va yi supporta vaprofessional football eka football hi yona leyi yi endlaka swaku hambi madyongwana ma tshika swa ku phuza mabyala mabyala timbangi va famba ma ti concentra na mabukela a football. Se ha rhamba hinkwenu muna mi swi kotaka leswaku tshinelani mi ya poyara a kampani ya district ya hina mi tlhela mi apoyara selesana ya hina. Khaluma mingopfu swinene.
0: Ku khensa hina ke secretary permanent hi kolaka ku va mutinyikinyana nkarhi lana hi buleke hi mafambelo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi tsundzuxana leswaku masanjena mapayi na xigubutolo hi swipfundza leswi swi kulungeleke a ku ndlula ka munhu wa makume wa malembe na swi phakamisiwile swa nga swipfundza. Hi khensile mi navelela a nkhuvo wunene nambe leswi nga sonto se mi hi ni tshemba leswaku mi karhi mi tilulamisela ku va mi ta sungula vhiki lin'wani la ntirho. Karimambo, karimambo, merci beaucoup, thank you very much, kesa hi mbilu hinkwayo ke ive hi mamayela lawa mi ngisetiwa ku rhandzeka hi buleke na sekretari permanente wa xifundza xa le ka Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gazalwa ya chambutileke nyana switsongo mayelana ni mafambelo ya ta mitlanga ya ku tisa miri a xifundzeni lexiya xa n'walungu ka xifundzankulu Gaza.
2: Radio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: 그래서 가 수사구이 그렇게 하고 두고 수산세 에 생기 아바 아 수사 para adversário é angamubi
1: A loko hi ba hileswaku a hi dzetanga, loko hi dzeta hileswaku a hi banga.
0: hai banga eh
1: Okay. Se ku dzeta loko ku nga hina a hi mukhandlu hi pfulelaka a mun'wana loyi hi belaka na yena.
0: swa dependera kuni ku dzeta kuluka vantage para wena
1: Hi nga ha tshuka hi dzeta hi vomu.
0: aungi dzeta vo tingu dzeta ku a jogo ya wena i ku dyela swa ku dzeta
1: Se loko mu tirhisa marhamba nhloko. U nga tshuka u mati konto ku mina ni ta dzeta leyi ku va nga ni kumi swa endleka leswo
0: swa
1: swona
0: endleka
1: okay se i mitlangu leyi yi sindzisaka ngopfu ku vutivi li va kona hi
0: xitereke
1: tlhelo
0: eh
1: lava bela
0: bon a ntlangu lowu na particularidad nyana wa fundisa para questões de matemática wa ligarana na matemática
1: a mbanaka ngopfu ni
0: na
1: xadrexi
0: awu hambananga
1: ni xadrexi
0: a ntlangu lowu a ntsongwana te nga swi tiva ku subtrair muntu subtrair e adicionar sim porque no momento que ele vai jogar vai adicionando os dados mas quando bate tem a susa anga subtração
1: Encho valor,
0: então
1: Lê.
0: vale
1: Amra brava?
0: amravarava as 12 xangana xa carreira não sei mas um ano acho que as 12 é louco como uma caixa já mate susa mas fama na eu não tinha valia mas amravarava é muito mais que o tango a ganhar não a uma caixa
1: É isso, né? Se já sembissem pela lesão com Gaza, Nzaku Kakuva, a Tecle Hura, Tecle Escotela, em 2024, le Inhambane, Aratela, ele é sua cufana, combi, ele é que a região, pé, Maputo, Gaza, Inhambane, Maputo, Maputo, nem na Akula Kusui, Wahito, Inhambane, Wahito, Sakuha, Ina, Vubula, Lavava, Gaza, Sungataza, Sendi, Kireles, Swa tshembisa mpela
0: swa tshembisa hi vamakwenu eke ni nge ti byelisa ku na chanchu va ni nga na munhu un'wanyana wa ni twa ni wa swoswa ka ta kumani makwenu wa hina va ku wa swi tiva ya fana na wa ni twa
1: Se loko hi tlhela hi vuya ya koka nkarhi lowu nga wa ku ti lulamisela i xihundla munhu nga na xona xivutiso lexi nga tlhela sorkulasi ni kombela ku va mi hlamula
0: bon a xihundla
1: xa
0: lexi
1: matirhela
0: xa matirhelo ni nga
1: mi
0: ta ku
1: tiranga ka hi vhiki mi endlisa ku yini mi xuhlikani va mi nyika nkarhi vatsongwana ku va pfuxetela ma materia
0: bon a vatsongwana va trainara hi nkama wa nhlikani porque ni mixo va xikolweni
1: okay
0: hinkwavo vatsongwana ni nga na vona alari va xikolweni ni mixo ndhawu ni nhlikani va nghena matrain
1: kusukela mvulo ku ya fika wa ntlhanu okay
0: dependendo ka modalidade xa lanku ni lava va nyikaka siku lin'we la ku pelimenje la phakati lava tsongwana va ta kota ku hlantswa mpahla va ti lunghisela para ku na legasawu leswi nga swi vulaka le gome swa ku swi chada xikan'we na xikolo
1: Circulação. Acho que vou ter esse show chamo aqui.
2: Ya tu lungisela leswi nga bala ka ku sangula la swa ku a tirefa leyi ni nga ta ve fasi ni nga ta ve fasi hinkwavo vanyimele hina mayina ni ya ti lungisela
1: Okay.
2: na vona vati va tele kuma
1: Automi lava tsongwana njha lona li kahle mina u seketele tlhelo bya xiyenge xa tawu dayi
2: a ni u seketela ni u seketela tshama kola yena hina 24 24 ako loko humela xa ku karhi ako
1: Okay.
2: sempre pronto
1: Hi tlhelo lava u vonelele
2: lava
1: tshamisekile
2: u tshamisekile sempre ma visita a ku na problema ku chota lexi kumbe kaderno kumbe xini sempre va ko va ta pfuna vatsongwana
1: Isso, né? 16 horas e 42 minutos. E cuba e bula que na va tangi, vou levar atleta, ni va tlavukanyisi. Namuntlha hi hlawulile a mitlangu ya ntumbuluko, muravarava ni ncuva, ni volleyball, hi na tintombhi leti. Se leswi namuntlha mi yo khetha tintombhi ntsena. Kumbe ko va ni tintombhi a ku na majaha.
0: Makona majaha.
1: Se ainda me gatanga na ona que
0: Ya alcoi tá ruim.
1: eu sungo
0: Eu sangue.
1: isso na que 1642 54 segundos muito cedo louco um pela o toalha só com uma bolula maco kumba chocar o lava com vega um bolo de ulaku hlenge.

0: la hi xokarhi u nga ha swi endla hikuva hi karhi hi bula hi mabulo lawa hi pfulaka mukhandlu ku va hi ma yisa mahlweni nhlokomhaka i ku va hi lava ku tiva xikarhiko ka vatsongwana va hina vatlhavukanyisi a mfambo lowu a xifundzankulu Gaza xi nga ka wona na ku cuvukiwa a mitlangu yikulu yi nga ni nhlayo ya 15 na lin'we hikuva hi 2024 ive le Nampula Gaza a humelelile vencedor absoluto vatlhavukanyisi vatsongwana hi vulavula hi vatlangi lava hi nga na vona namuntlha va mitlangu leyi ya ntumbuluko muravurava ni ncuva xikan'we ni volleyball ni vo vatlhavukanyisi va tshembisa leswaku Gaza a karhi a endla ku hinkwaswo ku va a hansi u va lowunene ku yi nyembani hi n'hweti ya agosto ya ka ka yena zasezi 44 a nhlayo ya hina i 8705133333 loko yi basisa hi le 8705133333 mi nga ha tipatsa na hina hi bula hi xihlonipho lexikulu na hi tsundzuxana leswaku mabulo ya hina namuntlha mayelana ni ku tilulamisa ku tilulamisela ka xifundzankulu Gaza na ku cuvukiwa a mitlangu leyi ya inyembani 2026.
1: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: Karim, galera, 16 horas na 45 minutos. Se seca pela cuba, e sempre são nangad lili da Tlaolo, aba imbelele, mafikizolo, cuba, e amukela mo inseti lwe, ingane, sempre, só que tava o sungula. Oi, oi, inchicane. Aí, você tem que lhe achar aí 8700-51333. Mabulu, mas lá na casa, nem que tu lamisse lá com o cachifo, não sei o que o gaza, na cuchuva que o homem entango lhe ia em Yambane 2026, e na Tsongwane, aí, blá, blá, aí, atleta, vami entango lhe ia voleibol, nem atletismo, chicangue, nem vá cavucanhense, vá uma modalidade lawa, tipate na ina, e bula. Cuba. Swi tlhela mpela swi sindzisa ku va hi amukela muyingiseti wa hina wa ku rhandzekanga mpfhukeni hoyohoyo hi vulavula na mani na mi kumeka kwini ka kona. Ya mi kuma.
1: Alo,
0: Oyo oyo enhlikani
1: Hlekani.
0: ni njhani ku pfuka hi n'wina va mani na mi kumeka kwini ka kona
1: hi mina Ana ni kumeka Saint David.
0: Okay, 7 April kwini ka kona
1: Mabondzo dos
0: nghena makheni ke ma yi tiva nhlokomhaka ya hina ya namuntlha kumbe mi ya wu fona hi ku fona
1: ho fona hi ku fona hi switivi
0: oh matlhari hansi mabulu ya hina namuntlha mayelana ni ku tilulamiselaka ka xifundzankulu gaza na ku cukiwa mitlangu yikulu hi vulavula majoko xikulara eNyambani 2026 hikuva mi yo fona hi ku fona hi ni tshemba leswaku ha a nhlengelo wa n'wina vulavula ya mikuma nhlengelani ka chao dza sezi 47 hi ta na hi vula leswaku a nhlokomhaka a yi nga ta za hi pfule mukhandlu ku va mi rungula a swi nga ta humelela leswo hi lava nhlengelo hi mavonela mabulu na hi cuka leswi nga ku ti lulamiselaka ka xifundzankulu gaza na ku cukiwa a mitlangu leyi ya yi Nyembani 2026 16:47.

0: zisize araje 49 minutes jwe ngisethi kari bola kasi ni ba tlhavukanye si va mintlangu leyi ya volleyball ni mintlangu ya ntumbuluku exikan'we ni vatsongwana hi vulavula hi va atleta hi swona a hi nga naveli ku va hi mu tekela nkarhi hi le ka nsonto hi nkarhi loyi siku leri mu londzovutaka swinene ku va mi humula swona ku va a gujeguje yi kule ku fambeni ku ka vhiki no pazam sorkolas se na na loko munyika amkhandle ku va ku va mi ya humulanyana kutsongo ni va vatsongwana ku va va pfuxetelanyana kutsongo ku va a tiva leswaku handleka ku va va kumeka ku ka mintlangu leyi hi lava va kumeka ka tidyondzo swa nga mariti ya ku gamu rosa ta kuma hi ku no a no xitina rosa u lava ku va vula yini swa nga swa ugamu ku va hi pfala mabulo lawa
1: a no lowo khensa ku ni li la xayixayi isiku la mila wo sungula ku ni winile lana ni ta kumeka ka mazoku yo xikolarix a ni nga swi yimelanga malepa ku munhu na xikwembu xi ndlavelaka ni fambaka na xoho
0: wena u titshembe
1: na titshemba na titshemba ni ta bala swa ku hi ta ya ya Nyambani hi ta vuya na Vitoria
0: londzovota microfone lowu kasi radio Musambika ku nyikeke ku va u rungula vatswele va wena lava khumekaka le ka xokwe
1: ni rungula a maxaka mi hinkwawo ni rungula vhorora ni tshamaka na yena na mukhensa ku a ni hlayisa
0: kari lowa namba amile henhla ka nsinya
1: a hi nga le henhla ka
0: okay kari mamurozinya swona wena wuni vito la ku karata man mani anostina ora rostina ora nostina ora então maritiya ugamu
1: a no navela ku rungula maxaka ya mina
0: wena loko wo kala u nga vuyini medadla wena ta ni byela beya
1: a ni navela ku rungula maxaka ya mina ni vanghani va mina lava ni sukeke ni va siya ni va gwelani swa ku lomu ya wu kona hi ta lwe matimba hinkwawo ku va
0: hambi ku tivi lomu yaka kona
1: a hi Nyambani ta vuya na hi tsakile hi ta lwe matimba hinkwawo ku va hi vuya hi tsakile i ku kombidara van'wanyana ku va va ta kumeka ka modalidadi leyi va trainer ra voli ku voli i ku tsaka hi ku i mamomento ya livre ya ku hi va hi tsaka ni bola
0: se mi rungula mani ke n'wina
1: ni rungula mani na vapfani
0: a va na mavito
1: va na vona
0: a hileswaku a vatholo va wena va ku tiva
1: ni rungula mani wa mina Adalia Francis Khosa ni papa wa mina Silva Francisco Khosa
0: okay kani mama Psor Colas hi xiendla lexikulu ku va hi gemeta swa nga marito ya ugamu
2: na khensa a ku vitaniwa la bomba ka ringi se yi kaya
0: na swi tiva leswi
2: hi le ku tinukiseleni ya famba hi ta hlaxa ku hlaya loko hi vuyile a xi ta ta tshama futhi hi ta yo boha xikungu la xipfumelelwana xa ku tengiwena xa ku vuya
0: va leya xitshembiso xikwenito
2: hi swo sweswo
0: promesa
2: edifidenza
0: se ekarhi hi bula na hi kumeka ku nkarhi lowa ku tilulamisela mi endla xitshembiso lexi loko mitlangu yi ta va yi gamile hi ta tlhela hi mi vita ku va mi tala hi ta ta koxa hi londza
2: ntiyiso leyi
0: swa tshembisa
2: swa tshembisa
0: ku va mi nga kweli na n'wina vuyi mi pfulela mukhandli ku va mini mindyangu swona mi tiphina mi rungula nkarhi wa n'wina
2: xa ku sangula ni rungula ansati wa mina Neuze Khosa vana va mina Gerson Derek Evstelio papa wa mi Christopher Ntovelo va mona wa mina Misere Nxongo ni vamakwenu va mina hinkwavo ni vanghani lava ni twaka
0: a ndyangu wa wena na wona wa tlanga volleyball
2: wa tlanga a lwe wa mutsongo wa kona le ka xadrix
0: okay a famba na n'wina nana
2: na dya nga se va
0: a nga se va ni ntlanga leyi pfumeliwaka
2: television festival leyi taka a ta vekiwa
0: okay hi tisile andota
3: ya
0: swili
3: a valile ku le gomini a tibohile swa ku tengiwa hi ta va xa ku kala a ninga ta tlula xigava hi ta vheta ba xa ukari
0: mhm
3: ava ka maputsu vanga tseka va hitsumbula va yiva swinwanyana
0: okay
3: se para vanga yivi uta ilelisa la vosho ka nkwaso hi nga ta xamula ka nyamuhla
0: hi
3: ta xamula leswi vanga ta swivona ka na vona
0: okay
3: so
0: mwina ke amrongolo
3: ah amrongolo
0: meta ile
3: Agijana.
0: Nimbona ugoma. Abantu bagijana
3: ngoba. Masha ikarati liya lo nontisa bagijana
0: ngoba. Ugoma ntimpanda nkano.
3: Ai nad.
0: Sa.
3: Na urungula nje ngoba mina.
0: Yobula. Okay.
3: Ndangula nje ngoba mina, satwa mina graciosa, Larson ngono mina.
0: Ndiwe, aba graciosa banyingi, ngavula vitu complete, kunubula urungula satwa mina graciosa manya. Mina nina amakwero nga graciosa makaringa. Solo ku graciosa. Eso.
3: Ndangula satwa mina graciosa shoveti.
0: Okay.
3: Na vano mina Larson Nkovani, Bersila Nkovani, Maria Nkovani. Na baba mina Pedro Nkovani na Maria Shibaili. Ni mangane nkwa vanhu twaka nkanga malo.
0: Hi khensile. Ile ine ke loko mitolovela ku gama mitiri ya nwina ni loko mutekile hure. Kuni shaukari leswi mitolovela ku shivula zwo.
3: Mm.
0: Kagasa. Vale ine grito de guerra. Isso. Sorcolas.
2: Sim,
0: sim, sim. Você, Sulin, é que vai lá e que vai passar uma portuguesa na Nhambane. Para ah, vale que a Maputo nica na Nhambane. Ah, ela vale que a Gaza, se vai ser um lugar de Jussa, Jussa lá. Vale, só assim se sabe lá que vamos para Jussa. Me tolo vela que vou lá e de que ele o concasse, ele o agudo, ancare o ali, ele o agudo saca.
2: A grito to lead depende de modalidade cada modalidade ni grito alo
0: lelo grito alo tabo wena ikuva uni ntombe leya wena nwana lewa wena tlhelweni e op senta komela ku mchichinga na futhulo wena mina o kulela yela ya tipatsa na sorcolas se rosa renata tipatsa na sopresorla ku vai ta gemeta mabulu lawa ya hina la a khohlwe
2: an khohlwa
0: ah anu ku yo khohlwa okay a microphone lo wa nwina lo ya okay
2: let's go
0: ntawe sungula kwini sungula hi volleyball ku vai pala mabulu lawa ya hina main sets 16:50 sets some sekle psor class
2: some seki
0: okay ayere ka
2: exatamente a grito la hina lava guerreiro vaka gaza
0: ya
2: mhm
0: majanta munti ntombe ta kona
2: nti isle
0: wa bona ke
2: a loko se xibolwana xibiwile xiwe ku mapundu ka voli
0: unga voli
2: ele ehe
4: ehe
2: ehe
4: ehe
2: gaza baba let's go
0: ei okay ne patsi ku tsoka avo ku jusa we wa bravara va ntsho
3: na
0: agijane ya kuna va ulolo
3: nada
0: okay
3: Ina hili gazo watu wa mchini watu wa mchini trios
0: okay you can see like circulas na tinto mbile tatimbire na wena senior professor iba tlhavukanyisi va hina ba mintlangu le ya volleyball ni mintlangu ya ntumbuluko la na ibuleke na ba tlhavukanyisi ni tinto mbile ta ku saseka le titivumba ka mintlawa le inga ta kombisa ka xifundza nkulu gaza le I nyambane emi navelela mathomo na mikateko ankare a le okulu andlela ya hale hile hambanini ita tlhele va swin'we masiku ni minkarhi I landzelaka
5: Radio Moçambique Domingo Desportivo

0: tlatse la 4 minutos mme ke se ethele ka gore a laoka moko ka majambo lao ya tame ntlhangw ya ku tisa mirilana hipatsa ka switechi leswinaro maportugaza na inyembani kasi namuntlha ti ntambu na ti donsiwa kusukela dropeni la ka ncayincayi ntsindza wa xifundzankulu gaza hi ta kongoma ku nga le khale ya xifundzankulu maputsu ku va hi kwehletana ku loriwa ntirho Rigoberto Xisano ku va hi tela ni katsakanyo wa leswi i veke ntlangu wa tolo lana a club da manyisa humeleleke emahlweni ka Associação Belouze Football Club a mabola manharhu ya ku yanguliwa a mambirhi ka ntlangu wa ku lumba jornada la vumune la khombisano wa bola xiyimo xa xifundzankulu lexi xa dzongeni eka tiko ka ntlangu wa ku fana inkomati wa le xilavani hi lwa humeleleke emahlweni ka klube marakwene a mabola mambirhi ya ku yanguliwa a lin'we kasi a ntlawa dza set dimayo lowu tibeleke a ntlawa wa Lingam Football Club a ntlhanu mabola na lin'we ya ku yanguliwa ha mambirhi nkhombisano lowu ku ta fika sweswi u rhangeliwa kasi a klube xinavani na 28 Punch na ku landzela a ntlawa wa xikola sergent a xiforces armadas eswa wa ni 27 Punch kasi a xiportivo le ka matsolo kumeka ndhawu ya unharhu na khumela tipoint na ntlhanu na tinharhu hi ugam antla wa umbeluze Associação com Futebol Clube ukumeka ka ndawu ya ugamu ni pontu yinwe ntsena nzaku ka mahungu na mailana ni kubisa lo Rigoberto ilwe na nanga ka tlaka a idlela shokari mailana ni kutululamisela ka ka xifundza nkulu maputsu na kuchivukiwa ame ntlangu ikulu ya lo muskolweni xoku tshiportivu tshikula Rigoberto ilhikani
1: ka nkarhi lowu ni va tlhawuka yisi va mitlawa ya mbirhi na ni sungula hi mitlhawukanyisi nandza wa klubi da manyisa ni nga ta hi byela mailana ni mihandzu wa ntlangu lowu mitlhawukanyisi ha ri vito ku sungula
2: Edson Matati
1: voni njhani ya mitlangu lowu
2: I jogo ya complicado nyana hi sungule a yi nghenanga bee hume primera parte na hi 1-0 majizame ku lunghisa michumu na yonekile leyi nga koka yi nga sungulanga bee zame hi kota ku ndzuluta jogo hi kumeka na hi ganya maje mitirho hi hambaka dia pos dia pra swi kota ku lungha
1: a club da manyisa lowu va tikomba swa ku a lembele leyi a ni mpimiso n'winyana ri ka kwarta posisan mini ntirho hambiwa ka nkarhi lowu
2: a lembele a hi navela ku fundisa hi navela ku tlhasa zigunda posisan mas a swa ha dependeri yini polisiwa muntu complicado ndawu swoswi i ntirho primer yi tlhela hi tshama tiseri lugari hi nga kuma a lembele nga hela no hi zama ku tirha pra hi nga baxari pra kwarto u kinto lugari
1: Masoshi mulika kwarta posisan
2: Soshi iringana ni tshipori da matola hi tiponta ku fana ilika kwarta posisan prosima semana hi bela kaya hi gama hi yele sportivo xi ta disidireka ko hala ku vana swaku hi mani a khwelaka ka terceiro lugar
1: ni tiponi tingaki porque tshipoti va ni 4 a ni 18 poni
2: namuntlha a hi ni 15 hi khwele ka joko namuntlha hi khwela hi ku 18 poni
1: hi kulubi da manyisa muni hi nga munyimela hi nga ta mi nyimela ka lembe leri ti nga hlaya emakondison hi xivaberi
2: pra lembe leri taka ni navela ku pelomenji hamba ku tlula leswi nga hamba malembe leyi nga hela ni lembe leri la namuntlha hi navela ku pelomenji tlhasa primero segundo lugar hi ta kumela hi apuli deporamento pra musambona
1: kana mambo nakone ni ta bula ni mutlhawukanyisi wa Associação Belouze Football Club mister hi rito muni mi nga na rona namuntlha xi mi kumile de novo mi luzile a hi mu ringana ate kwasi no fim do jogo a mi swi kotanga ku conservara iPad a vito ku sungula
3: Sergio Santos Tembe ngheni be hi tekela ku primera parte hi tekela ku gulisa humina hi ganya 1-0 hi nghena segunda parte kama ku sungula a swi kotanga ku tikontrolara va sina ku va yi golisela golo ku sungula ndzi ta tendela ku yi baxira malini kambe nga swi baxira malini tlhela va swi pepile va yi golisela hi fambeni ndzaku ka resultat ya kuma a impati hi patarisa ku fanela ka henhla ya fanela ku sia yi golisela na golo 3
1: kocho ta yini ka wa Associação Football Club
3: a swi swo ka ya ganya ka munhu sempre bela bem mas ma resultat ya finalização a ma humelela
1: até ka jornada limini 1 ponto Kacho tama jorada muni nenga loku nenga pazam sisi munga tayenge para ilumenish usuka ka ultramus.
3: Ultramusamo yake shukuru tu kule yas kwa tayenge tama jorada ingala onsopo ditendera kumeje ganya zimu mapenzi.
1: Alimbel taka muda kumeka mbili mara resultado.
3: Alimbel taka continue aran projecti ingala zon geti dizeshi ya sempre alimbel taka tufama ya French.
1: Kama bo muatu leba reto ya mchakansiwa asosambles mbelu zifutibol kulupi.
0: Na kuluwa antiro Rigoberto Shisano lwa iteleke ni katakanyo wa ntlangu Lucas ntlawa wa kulubi damanyisa umeleleke ama bola manaru ya kuyangulewa mambiri ka ntlangu lwa kulumba jurata la umune le litolo kasi liveke lifika augamu na kami ntlangu ya kufana asosasao kasi akulubi Inkomati Football Club wale Shinavan umeleleke ama bola mambiri ya kuyanguliwa halingwe mashwenika Klubi Dumarakwen kasi kotolo na kambe za set di mayo ilu yeti tunishileke antla walingamu Football Club antla wama bola na lingwe ya kuyanguliwa mambiri kami ntangu ya kufana anova Alianza ule kama chichi na muta ilu atibeleke anta watemuza Football Club kasi kantangulu ukume kaka kwa kubza nukulu wabole shimshashi funza nkulu inyambane loko ikhelela kama putsumi andlu inwane ingana yona ivula leswaku loko yehlengana xigaba kami ntlangu ya ma junior nga vatsongwane kasi xigaba lexi landzela kama senior ka xirhata la ku sungula Nova Visão ilu ya humeleleke mahlweni ka ntlawa wa bola wa le ka maxava a bola lin'we kasi a Club de Barraquen a humelelile mahlweni ka Union Sportiva de Trech a mabola manharhu ya ku yanguliwa a mambirhi a Union de Prumo a luzile mahlweni ka Mamas Foods a mabola manharhu ya ku kala yangulo kama juvenis leso ka terceira jornada a T3 ilu ye kasi imitlangu leyi veke yisiwa ka mahlweni yisiwa mahlweni ka South Africa sweswi eka laka ka sava na mihandzu lana T3 ya beleke na vona a Nona Cons Football Club ilweyi a humeleleke mahlweni ka ntlawa wa le ka maxava a bola lin'we kasi a Buffalo ilwe atibeleke a ntlawa Sportivo le ka matsolo Matola Gar a 12 a 0 a Associação Desportiva wale Trevo ilwe humeleleke mahlweni ka Singatela a mabola mambiri ya kuyanguliwa a lin'we Lyon de Tsalala 3 Associação Académica do Maxava 2 mintlangu leso ya kulumbani kubzana lowa majuvenis Nona Cons ilwe ya humeleleke na mahlweni ka Union Sportiva wale Kobe a bola lin'we la kukala ya Angolo hi ta tlhela ku nga le khale hi ku ehleta Rigoberto Shisano kasi khambele lwa ta hetela ni mintlangu ya ku yelana ni ku tilulamisela ku ka xifundzankulu Maputsu na ku cuvukiwa mintlangu yikulu ya le muswikolweni Inyambane 2026 lomu kagaza atolo kuve kuyiswa mahlweni a mintlangu kasi ya kulumba jornada laumune la nkhombisano ukulu wa bola evulavula hi division de honra lana akasi a ntlawa wa a mintlawa ya xidengele na Club de Gaza i ringanile a 0-0 kasi a Ferroviario ilu ya luzeke mahlweni ka Belen a mabola mambiri ya ku yanguliwa lin'we ku ta fika sweswi a ntlawa wa Belen ilo kumeka mahlweni ntlhanu na tipontu na timbirhi a Ferroviario a kumeka xigaba xa vumbirhi na 5 pontu a Club Chibuto a kumeka ka ndhawu ya vunharhu na 3 pontu a Club de Gaza a kumeka ka ndhawu ya 4 na 3 pontu na enough kasi a xidengele a kumeka koka ndhawu ya ugamu na tipontu timbirhi loko hi vulavula hi ntlangu lowu wa tshimatshima swinene lana a Club de Belen a titshwincheleke a Ferroviario de Gaza a mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we a hi tweni ku landzela kasi a nhlelo kumbe katsakanyo wa ntlangu lowu na kulori wa ntirho Nicolas Mukavela
4: ntlawa club de Belen lo di beleke ntlawa ferroviaire wa gaz ema bola mambiri ya kuyanguliwe linwe ka kulandzeni ka xiyenge xa umuni xa mpikizano wa bola xi mshe xifundza nkulu gaza ntlawa ferroviaire wa gaz lo usunguleke hikuve u endla gula ku sungula kambe awu swikotanga kuveni u vekisa handzu lo la na ka famba xiyenge xa ku sungula u ringanyiseke ntlangu mahlweni ka ntlawa Belen ku heleni ka xiyenge xa ku sungula ila ntlawa ferroviaire humeke na u ringana ntlangu mahlweni ka ntlawa Belen ka xiyenge xa vumbirhi ferroviaire a ringisile ku nga nga endla xo karhi matshan'wini ya kuve a nga yandzisa handzu kambe a ntlawa wa Belen hi lowu nga ha hlomile laha wu swi koteke kuve u endla gulu lavumbirhi ku heleni ka ntlangu mutlhokanyisi wa ntlawa wa Belen Jean Isaac lowu a vuleke leswaku a handzu lowu u ni risima ngopfu nakona a vona leswaku i ve handzu lowu pfuneke hikwalaho ka kuve a ntlawa wa yena kumbexana vafana va yena va endlile ku hinkwaswo kuve va kuma handzu nene
5: Jogar bom, ele é uma dificuldade. Ninguém vai perder. Tal forma que a pressão ali cura, permitiu aquele lance de autogol. Mas depois a rapaziada escondeu dar a volta ao resultado. São de parabéns, jogadores. Nem não ferroviário, é um adversário de respeito. Mas epa, enfim, prometer água e tira cada vez mais. Campeonato é curto, então só pensamos no próximo jogo.
4: Hi tlhelo un'wanyana mutlhokanyisi wa ferroviaire wa gaza Jose Muyambo hi lweyi a tikombeke na karhateka na hambi ku kwata hikwalaho ka handzu lowu na a nga vula leswaku a nga swi tivi swaku hi mhaka muni ku ve vabeli va yena va nga kumanga a handzu wunene hikusa loko ili ku trenara hi lava va endlaka mintirho hinkwayo ya ku ve va tlhawukanyisiwa hi laha ku lavekaka kona
6: swa karhata swa wungele a ekipi ya tentara ku produzera manje a hina leswi belaka swona i michumu ya different a leswi u trainerku swona hi leswi loko u fika kampu u bela swona i michumaku ya ni vava porque a ekipi i trainera bema loko yi fika ka majogo a ekipi i ngi yo khomiwa minenge a ni swi tivi swa ku kuma heka yini hi ekipi ya mina ntawu michuma wu ngeyileyi ya vava a ni swi tivi swa ku ni nga yi cayeli
4: aka ntlangu un'wanyani wa mpikizano lowu hi vone leswaku club de gaz hi lowu a ringaneke ni ntlawa wa club de xitengele na ku nga endlekanga golo hi handzu lowu club de Belen hi lweyi a khwelaka xitepiso a ya ka xiyenge xa ku sungula na a landziwa hi ferroviario ni xiyenge xa vumbirhi na ni ntlhanu wa tipuntu ka ugamu kumeka club de xitengele ni tipuntu timbirhi ntsena

fanikile xivo cinco tsakisa tatine na tembata kumungana wa swikota ku sinya nambe ani sinyile ni dunukile phela kambe ni mbadevala kugarata ku difikida mina ditsimbiti njani difikida mina ditsimbiti kwati nguthu ni manekele ni xisakana ni gonda ni

Ini kuni mtamu wana wadigu kuna weka ku ufinara ade 60% vaumbisa tonetu kasi ku umaneka uchi engisela ujenjule nguhaka kwati kuna weki ku upindi sangutu kada mchini uni mtamu wana utomba ukukeni tinaya ngu mchini utumisako kasi ku umaneka uchi pimela digu wadilea katila weki kambi ku uengetela digu wadilea ngukani kule kufa digu wadile digu madawani mulekatu. Iadu kutiti mheka kungutu. Lohi chonto ikawukalwa digu. Itumisa michini le hengetila ngutufulumi. Kasiku diguadi le digu madawani mule. Hisi divi. Etu katila veki. Ungutingama nikatichi hilavela tipangu. Kufanu ku hichiaka ukalu nzilani chitratoni. Kula veka ku hipumba fulumi. Kumbi ku hitavisa. Kasiku hinakota kundakele chitrato. Hidehaka kuneni. Mambi mtu achila kukuangula. Loku ditule tichile ngu kule kufa diguadi ku madawani. Unamani eka uchimusi tumisa ngunzila yo hinga yo. Chungwanya ni mgano mina nguchucho michini lea katilawe kuku hilombana. Ungusa hichilombana michini lea. Hima haku valkini unkamuwe kela kuhawaka nzevi teka nzambwele ya we na nisi mwanyani. Ja uchialomba mwanyani nzambwele inasala nikakwe. Ja minama nika michipindisela na maluati kumbi simanyana soka silawe kuna inzevi ya wena ya panda kumakato netu. Kulaweka kukambi michini lea hii limpa. Kuleku uilimpa nguu mwuchima chonakana ngutu. Kulaweka kuchishinakana nyanaka kudotu. Uchi limpa umaleka meoma unaguita uvekela. Eyo matumiselu maneni ya michini lea.

0: Warteka wa Radio Mozambique ya kulasani kuko yosela eka unwana nongonoko wa voash ita ninzimana leka inga ya umbiri ka rasikura ya mundi lirumila shi changana na kuna kempela inzimana leita kukuba ita kemeta mtiru ya le shi tich kaloko ka isungune kubai kupangalata 4 horas na 45 minuti ka wazi itlanu kuva ipangalatana kweleni ka vik nyamtle leka sont risiko makumambiri ntlanu lingwe kama uwa nilambe makumambiri makumambiri ntlanu ni lingwe kungaraka tabe kunyi kama mungu wa chumenza nkulugasa tabe ya nmuna kama bulu tama binz kula betala zanu warashina 30 minuti kubai kunyi kama mungu ya busiku ya international tabe ya kambe ni muna kama bulu ya shingano kula betala 20 warash kuwa itlele kunyi kama mungu ya international 20 warash na 10 minuti chaba nangono kwa mkambi loko shiku 22 warash taba mungu shichengane itabu ya ke ni matima siku 22 horas na 30 minutes vunanga mabulu ya shingano kula betela menoit ingata bika kunkama ambikuwa katakanya a matirela kama jambulawa itaka kutuwa lupa kwa kempera mungseti mitirela shtichi kupika la tindela le tinene ya mkela kulesiriwa a roshtinu botele vidula nila kunkwa loratu msabik au simeke kula msawachu msabik ina zano foresh
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Ramba Kulunkare, Rui Makarink, na Mariam Ibrahim, Kuba Bait Lavela Mongoa Spenzankulu Gaza, Vungset Nenem.
2: Maungu ya Shifunzankulu Gaza, Nagonoko wa Maungu ya Siku Nisiku ya Rádio Moçambique.
3: Roshtinu botela na mwingiseti wakuranze ka mipelisa na imi hoyo zela insa kukuka nongono kuwa na mutla wama hungu. Na mi lesu ikala isukulaka ikala ima hungu ya kukala manga takisani la wama avula kalesu wako. Ngozi ya mov idla ile nchanu wavanu wa shifunzeni shala nchungweni. Usikwini dratolo mkivela lesu kulo mshifunza nkulu gaza. Kungalakali kuta sungula ami nchangu ya kuvaku kumbisiwa swa shinguva ashifunza nkulu gaza. Kama hungu ya tami ntlangu ya utisamiri itatanila wa mavula kaleswako anta wa bolwa wa bilin ilo umeleke kukashika ni watolo mashweni ka klubi ferroviari di gaz ama bola mambiria kuyanguliwa alingwe kantlangu wa ntsima wakulumba a kwarta jurnada lankopisa nukulu wa bola ishimisha shifunza nkulu gaza leiti tiliko kumakata nungundo kwa na mutla wa hungu ubenzulu weke na ulekare ukopiswa haa Rui Makaringi kaukanyesi bza mchini bza nakuluru antiru Maria Mamiri. Ngelele mnawila wing city lebi nene. Za 9 horas 2 minutos 4 segundos Julio Mfukeni nonguno kwa maungu ya imisoro provinsa loka Gaza na muntla inga kansonto 26 ka julho ka 2026 kungale kale kutasungula ami ntlangu ya kuva kukombisiwa swa shinguva ashifunza nkulu Gaza yentelelo wa maungu lawa tatana wana kungale kale kasi swo swi inkariwa kuva hi kwehletana ku lorwa ntiro Nicolau Mukavela kuva hi tela ni maungu ya ukalama nga tsakisanela wa mavulaka leswaku ngozi ya movha hi dlayile ntlhanu wa vanu kasi vanwanu baba visiwa hintsengo vambiri ashifunzene xa le ntshongweni usikwini bya tolo mgivela leso
4: nguzi le libe ihumelela kola ka ku chaisana ka mune wa mimova eka yona lana ku veke ni ku karateka ngopfu swinene nambi ku hahluliwa ka swilo swo tala tanihi marito ya lwa vonelelaka timhaka ta umunhu xiyimu xa uphoyisa lomu ka Gaza tatana Carlos Makwakwa a hlamusela leswaku a nguzi le ya xitarato yendlekile hikola ka ku ve ku tsutsumisiwa ngopfu swinene mimova nambi ku ve ku chayeliwa mimova vanhu na vatupuzile a madzwala
5: ya mkela ngozi ya mimova ka ngozi le muno mova yone kumaka ili mvudu ka ngozi le kumela swa ku mova lunga sangla accident la auta lishongweni uta dropel loko fikele ndaweni ndi ya uyo ngena ka fasha contrary lana unga chaisa mini bazunga keketa va loko u ta ve u chayise minibus lava vanhu lava nga lumaka minibus lava va hume handle loko va hume handle nomeji Msimbi Dimarsha a kota a xitirimanti ni movha phambeni ka xona a xi consideranga ku travara xi chayise movha lowuya hi movha lowu hi wona u nga kuma vanhu lava va nga li handle va nga humeka minibus ka nghozi leyi ve ni khombo la ku munhu wa vanhu va luze ntlhanu wa vanhu va luze vutomi vanhu vambirhi lava kumekaka swibekele no va va suwile handle ka ma-damage materiali ka mimovha
4: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya tatana Carlos Makwakwa loko a le karhi a hlamusela hi nghozi ya xitarato leyi endlekeke vusikwini bya mudlivela lweyi leyi suseke vutomi ntlhanu wa vanhu nakona yi vavisile vanhu vambirhi nakona ku hahluwile a michumu ya ku tala nakona Carlos Makwakwa hi lwa ya ka mahlweni na tsatsi ya vahanyi ku ve ni va landza tindlela tinene ta u chayeli lomu xitaratweni
3: mahungu ya ku kala ma nga tsakisani lawa ma tekena na ku lorhiwa ntirho ni ku lawa mukavhele ma vulaka leswaku nghozi ya movha yi dlayile ntlhanu wa vanhu kasi van'wana vambirhi hi lava vavisiweke exifundzeni xa le ntxongweni usikwini la atolo mugivela leswi hi vulile ku sunguleni ka nongonoko wa hina leswaku ku nga le khale ku ta sungula a mintlangu ya ku va ku kombisiwa swa xinguva xifundzankulu Gaza tani ku vula ku kana ku lorhiwa ntirho Alfred Muyanga
6: ku ta fika sweswi ku karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku balisiwa a lava va nga ta kumeka ku ka ntshwantshwa lowu laha nakona handle ka ku va ku kombisiwa ta magqokele ku ta va ku kombisiwa nakona a ta vuthokozeli ni ta ku cina na ku ta kumekaku a ntsengo wa ku hundza a mune wa a ntlhanu a ntsengo wa ntlhanu wa makume na mune ya vatlangi a murhangeli wa muti lowu yimelaku ta ntumbuluko hi swimi swa swifundzankulu Gaza a swingeta leswaku a mitirho leyi yi ta teka a n'hweti ni mavhiki mambirhi George Mabunda loko a le karhi ya vulavulaka kola radio Mosambiki a vula leswaku i mitirho leyi va yi landzaka ku va i susa vantshwa ka leswo biha
7: unos prat fort pro segundo semestre são as artes cênicas onde nós vamos trabalhar com vulgo xiluva que já é conhecido. Vamos ter lá três expressões principais. Este ano aqui fizemos uma pequena alteração. Em vez de música, dança e desfile, a música não vai existir, mas vamos substituir por poesia. Vamos manter lá a poesia, vamos manter a dança e vamos manter o desfile, que é o prato mais forte. Estamos neste momento na fase de casting, uma vez que esta é uma atividade que requer verão, ainda estamos no frio. Então, enquanto esperamos do verão, nós fazemos o casting nas escolas secundárias do distrito de Xai-Xai e também vamos trabalhar com o distrito de Limpopo, pelo menos uma das escolas secundárias vamos trabalhar com ela. Em termos de casting, estamos mais ou menos a 30%, porque ainda não conseguimos trabalhar com todas as escolas secundárias, mas já trabalhamos com a escola secundária João Quixano e já trabalhamos também com a escola secundária de Xai-Xai. E já conseguimos apurar 7 modelos, pelo menos nessas escolas. Já temos também 4 jovens para poesias e temos também um grupo de dança de 4 elementos que já foram apurados nessas 2 escolas. Mas ainda nos falta a escola de Inhamissa, Maranguabi, Tavene, Tinico Gaza, está a faltar também Marcos Mabote. Essas escolas são escolas que estamos em foco nelas para trabalhar, para conseguirmos fazer o caso.
6: Marito Yamrangeli, o Amunti, o Imelakuta, Antopudu, que chamamos as fontes, o Gaza, Jorge Mabunda, localicaria, vula, cola cantirlo, o Gatasson. Laka kunga likhale wakubwa ukumbisiwa ta magokele andeka ukumbisiwa ta magokele kutaku ukumbisiwa na kona ata utoko zele kufana ni uchini
3: kunga likhale kutasungula mihintlangu ya kuva kukumbisiwa swa xinguva xifundzankulu Gaza ive mahungu lawa mateke na nakulu rwantiru Alfredo Muyanga ya mahlweni karingana dzanovara na 7:52 tolo mudivela aswifundza swa mabalani mapai na xigubu hi leswi swi veke swi hi kulungela a ku ndlula ka munhu wa makume wa malembe kasi na swi phakamisiwile ka xitipiso lexi swa nga swi fundza tani ku vula ko ka na ku lori wa ntirho Nikola Mukhavele loyi a tlhelaka a vuya xitikini
4: swifundza leswi nharhu leswi hlatsukiweke ka xitepiso xa xifundza hi siku la 25 ka julu ka lembe la 1986 laha ku ndlulaka munhu wa makume wa malembe kambe hi laha kumekaka nhakuni a switikamezo nambi leswi swi karhataka eka swifundza xihi na xihi hi xifaniso a xifundza xa xigubu hi laha ku vulavuliwaka hi ntshimantshima hi ku pfumaleka ka mati nambi a switarato swa ku famba ka swona nambi leswi yelanaka ni tiqunga ta ku vulavula hi tona tanihi marito ya murhangeli wa xifundza lexi tatana Almedia Gilumi.
8: Temos três localidades que ainda é uma grande preocupação. Estou a falar da comunidade de Cubo, estou a falar da comunidade de Tchainchai, estou a falar da comunidade de Chove, que esta última que eu apontei tem dois problemas, que é a questão de falta de água e também a questão da rede da telefonia móvel.
4: Kasi le ka xifundza xa Mabalani tatana Serge Moyani nga murhangeli wa xifundza lexi a tlamusela leswaku a xikarhato xikulukumba xi yelana ni ku ve ku yavela ka ndzilo wa gezi na bileti yelanaka ni vuyaveli bya mati ya ku nwa.
9: Este distrito debate-se com a necessidade de expansão dos serviços básicos de água e luz aos postos administrativos de localidades, expansão e eficiência na prestação de serviços públicos às comunidades, preservação do meio ambiente através da racionalização do abate de recursos florestais necessários para o desenvolvimento sustentável do distrito.
4: Kasi le ka Masanjena murhangeli wa xifundza lexi tatana Sanjumbana hi loyi a vulaka leswaku a ka leti yelanaka ni mati nambi leti yelanaka ni ta tiqunga hi leti tshamisekeke kambe ka ha ni swikarhato swa ku hambanahambana swin'wana hi leswi yelanaka ni tindlela ta ku famba ha tona hi nga switarato nambi hi leti yelanaka ni ku ve ku tlhavinyetiwa ndzilo wa gezi eka muganga wa Mavuwe.
10: Masanjena está numa zona semiárida, dos grandes ganhos que nós tivemos é a questão da água, temos sistema de abastecimento de água. A nossa população percorria grandes distâncias para ir buscar água ao rio Save. Hoje em dia temos a possibilidade de termos água nas nossas, a questão também das antenas móveis, que também estão a trazer, a ajudar a nossa população a se comunicar com o mundo.
4: A hi karhi hi vulavula hi ku kulungela ka mune wa makume wa malembe ya ku hlatukisiwa ka xigubu Mabalani na Masanjena eka xitepiso xa xifundza mintirho leyi kulungeliwaka mugqivela lweyi lomu xifundza nkulugaza.
3: Ikari ba magazini lamakhulu na ikongoma ukan'wini ko ka nongonoko wa namuntlha wa mahungu kasi na yi nga se na gemeta hi tata ni lawa mayelanaka ni mitlangu ya ku twisa miri a ntlawu wa bileni lowu humeleleke ko ka kahlekani wa tolo mahlweni ka ferroviario wa kwalomu ka Gaza a mabola mambirhi ya ku yanguliwa alinge ka ntlangu wa ntshimantshima na wulumba a jornada lawumune laha ni khomisanikulu wa bola ya xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi nga divizan the ora ni kulamukavela
4: ntlawu wa klubu tibileni hi lowu tibeleke ntlangu wa ferroviario wa Gaza hi mabola mambirhi ya ku yanguliwe hi lin'we ka ku landzeni ka xiyenge xa vumune xa mphikizano wa bola ya xiyimo xa xifundzankulu Gaza. A ntlangu wa ferroviario wa Gaza hi lowu sunguleke hi ku ve u endla gula ku sungula kambe a wu swi kotanga ku ve ni u vekisa handzu lowu laha naka ha famba xiyenge xa ku sungula u ringanyiseke ntlangu mahlweni ka ntlangu wa bileni ku heleni ka xiyenge xa ku sungula hi laha ntlangu wa ferroviario humeke na u ringana ntlangu mahlweni ka ntlangu wa bileni ka xiyenge xa vumbirhi ferroviario a ringisile ku nga a nga endla xo karhi matshan'wini ya ku ve a nga yantsisa handzu kambe a ntlawu wa bileni hi lowu nga ha hlomile laha wu swi koteke ku ve u endla gulu lavumbirhi ku heleni ka ntlangu mutlhavukanyisi wa ntlawu wa bileni Jean Isaac hi loyi a vuleke leswaku a handzu lowu u ni risima ngopfu nakona a vona leswaku i ve handzu lowu pfuneke hikwalaho ka ku ve a ntlawa wa yena kumbexana vafana va yena va endlile ku hinkwaswo ku ve va kuma handzunene.
11: Joga bom, vem uma dificuldade, engrena e perdera, tal forma que a pressão ali culo permitiu aquele lance de autogol. Mas depois a rapaziada escondiu dar a volta ao resultado. São de parabéns jogadores, nem não ferroviário, é um adversário de respeito, mas epa, enfim, prometer água e tira cada vez mais. Campeonato é curto, então só pensamos no próximo jogo.
4: Hi tlhelo un'wanyana mutlhavukanyisi wa ferroviario wa Gaza Jose Muyambo hi lweyi a tikombeke na karhateka nambi ku kwata hikwalaho ka handzu lowu na a nga vula leswaku a nga swi tivi swaku hi mhaka muni ku ve vabeli va yena va nga kumanga a handzu wunene hikusa loko eliku trenara hi lava va endlaka mintirho hinkwayo ya ku ve va tlhavukanyisiwa hi laha ku lavekaka kona.
12: Swa karhata swa wunge leswi a ekipi ya tentara ku producera manje a hina leswi belaka swona i michumu ya different. A leswi u trainer-aka swona hi leswi loko fika kampu u bela swona emchuma ku yani yani vava porque a equipe e treinar a bema e loke fica kama jogo a equipe ingi yo khomiwa minenga ni tivi swa kuma heka yini equipe ya mina ntao mchumonge ile ya vava ni tivi swa ku nga icha yini.
4: Aka ntlangu wun'wanyani wa mpikizano lowu hi vone leswaku Club de Gaza lowu a ringaneke ni ntlawa wa Club de Xitengele na ku nga endlekanga golo hi hansi lowu Club de Bilen hi loyi a khwelaka xitepiso a ya ka xiyenge xa ku sungula na landziwa hi Ferroviario ni xiyenge xa vumbirhi na ni ntlhanu wa tipontu ka ugamu kumeka Club de Xitengele ni tipontu timbirhi ntsena.
3: Phonka ringano yamukelani ke akusalisa ka Rui makaringi lowu a bendzula ka tlhela kombisa longonoko lowu ka vukhandlisi bya michini bya nakuleriwa ntirho Maria Mamiri la pelele.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Wurudzi kwa Radio Mosambiki alikarika kunyika mahungu ni lerime la xichangana kona mahungu ya xikunza nkulu Gaza itavake ikubangalata imintsatsi ta mabinzu na ilavetsela leswa kuvake itava mungset na ikunyika mahungu ya vusiku ya ntelana sinama.
13: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
14: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba amandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadza ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
15: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
0: Kwarza kwa Radio Mosambiki na dzeno fara xina 17 minutes itavaka kupangalata ivunanga bya xintu itava iramba ntlawa wa timbila.

Vunangak na itanalona ka kuba ikupangalata mukset nakona lanaka ikupangalata ko I vunanga lele le tisako ta gospel kamba inalawa ka mukset I takuna ikunyika antamu kakuba kempelo lanza ku inkwaso tatana kadimambo 20 horas na 24 minutos. Alô, Ian Selmo.

0: Vantu mpela loko ke valava ku va ku nyika risimu kumbe va ku endlela risimu hi xihatla ngopfu swinene, lava ke va swi kota ku va va swi endlisela ngopfu, va ku va mi kumele vunangari ke mpela lowu nseketeriweke i vantshwa na ri la ku va ni dzunisa Xikwembu. Vinto rexina 34 minuto Africa for Jesus. E ku sempela Africa wa Yesu wa Xikwembu. Worship House Church Lipo.
1: 2, 3, 4.
0: I tsaka loko itwa leswaku wa kempela wona kuvaka wona le ntirhweni kuvaka na tirha tindlela letinene yona kempela u chela ku mova. I love ku va nyamuhla kambe kuma leswaku va ku nga va ku endleki mhangu ndhawaku ahi a swi laveki leswo kula kuva kempela u tiva fambiselo lelinene ke angari leswaku va kempela ku kumeka na ku riliwa a swi laveki leswo hikusa leswo swi bihile ngopfu swinene hikusa kempela swi ta nakambe na swi tlhelisela ndzhaku leswi nga ntirho lowu ke u ta ku na wu landziwa hi munti wa vuphorisa madani ku dyondzisa ta mafambelo manene taniwa vanhu lava luzeke vutomi ka vutshiku la tolo exifundza xa Njongweni koraka mangu ya movha leyi humeleleke nakona na yi ri ku chayisana ka mimovha lana ku chayiseneke muni wa mimovha kambe karolo ximakwakwa loyi nga murhangeli wa vuphorisa xiximi xa xifundzankulu gasa loyi a vulaku leswaku vake ku va ni ku tsutsumisa ngopfu swinene movha livhilu leswi vulaku hi kona mungiseri u nga landzi livhilu xitiratweni kusa leswi ta vakempela swi tlhelisela ndzhaku a vutomi la wena lavanhu lava pakelaku hambi swo swigoti swa wena kempela hi vulavula hi wona movha lowu u xaveke ku va u ta ku pfuna ku va u tirhisa ku va mpelampela u ku pfuna ku u tleketla vanhu u ku pfuna ku u tleketla swigotso u ku pfuna ku ku fikisa kun'wana na kun'wana lomu lavaku va u ya kona u ta va kempelampela u va u endekela a swi tsakisi leswo kambe swin'wana swi ta ku swi xungetiwa hi vuphorisa hileswaku va ku ve ni a vuphuzi bya byala ey mpelampelampelampela hi ku kala hi nge yingisixana na hikusa byeliwa siku rin'wana rin'wanyana nkarhi wun'wana na wun'wanyana leswaku va ri ku chela movha u nga phuzi byala a loko u phuza u nga khomi movha swo kambe vuphorisa li godoli leyi a hi ku tsatsiya leswaku va kula ku va ku landziwa leswi nga na wata mafambela switaratwini hikusa leswo swi ta mpelampela na swi leswa risima ku va mun'wana na mun'wanyana a tiva ku hlonipha a nawu wa machayelelo ya movha nambi hikuva ke mungiseti u kumeka na u hlonipha vutomi la lava u va pakelaku

0: vangisethi va ku rhandziyaka va nongoloko mukambi ri pelile ya mihoyozela ka xiyenge lexi xa nongoloko mukambi lana hi tisaka mukambi wo karhi ka va loko hi tisile vaqambi ku tala ka vona hi tisile na mbila va ku va manhlekisani nyamutlha hi tsutsuma hi ya gongondza ka xigutsa xa hina xigutsa xa hina hi vulavula biblioteka hi ximaji lana hi yaku hi ya kha antokoto wa ta vuqambi hi vulavula hi Philip Chase hi ndota hina ya dropa la ka cencai hi mi vutisi leswaku nkarhi leyi ya ndluleke la ka nongoloko lowu ta swo kasi swo swa ku Philip Chase swi vula ku yini hi mani Philip Chase a swi tivi swo katsuriwa ka bungani hi vulavulela hina kasi va mani hina kuve a kola Philip Chase ku va hi byela hinkwaswo leswi Chase hi ku lava ku khumbukisa hi nga ti katsakanya swa ku humani ena ka Chase a hi ku tivule swa ku humani ka mindset
1: alipeleni mayelana ni nkarhi lowu hi nga ka wona ni xota mun'wana na mun'wana ka ndhawu leyi a nga ka yona ni ku va ni khanisa ku va ka nkarhi ni nga ka wona ni nyikiwe a nkarhi wa ku kota ku ni ti kwala ni nga kona a ka muti wa Radio Msambiki ni ku va ni hoyozela ni ku khensa ka muhaxi a ni nyikaka nkarhi wa ku va ni kota ku ni tiva leswaku ni mani mina ni Philip Chase loyi ni tumbulukaka ka Bungana lani ni taka ku va nyamukha ni tata zama ku khumbulisa leswi hi nga sungula ka swona khale masiku ndzhaku Philip Chase i vito la mina leli li nga vito la mina la vuqambi li nga vito la mina la ku vitaniwa hi lona lani kaya kun'wana ni kun'wana lani nga kona se hikwalano ka ku va nyamutlha ni kuve a chance ya ku va ni talani ka ku va hi tata kota ku veni ni ku lunghela lembe la lintshwa leli hi nghenaka ka lona na hi nga ti tshembanga leswaku va hi nga swi kota ku va hi ta fikelela la ka lowo lani hi nga ka hi nga tshembanga leswaku hakunene kahlekahle hi nga swi kota ku veni hi dla khesemusi hambi hi dle khesemusi a khesemusi pele ku gama tsavu na wu tengile u tshamiseke hansi ndzi uti ni hahlika nkanxo a baba a khesemusi a nyama a nyama masiku la hi ganyama siku ni siku gampunga siku ni siku a khesemusi ku va u tsema lembe na u tshamisekile kahle ndzutini wo karhi swi vula leswaku impela u le khesemusini u le ku tsakeni swivavulo khesemusi swi vala ku tsaka se impela kahlekahle a hi nga tshembanga swa ku va swi nga za swi kota ku swi fikelela ka leswi hi nga fikelelaka swo ka nkarhi hi nga ka wona nyamuka no kha ni mambu ka lembe la 2025 leleyi hi nga fikelaka lona nyamuka inkomu
0: a hi vula leswaku hi ta hi ta khaka xigutsa xa hina o biblioteka la hina ntlhelo ya leonanga hi khale hi bukuta letiya ta khale nyamuntlha hi ntiyiso ya kona hi ta hi ta bula hi letiya ta khale ta kona ta wena ta ku sungula ka kona leti hi ti tshutumbeke karhi ka kona mabayileni ha swona ya hi leti hi taka na tona nyamuntlha hi ta huma ka lwe wa bava wa usiwana wo kotsuliwa
1: hi ta hi khumbuta vatukulu pereke vatukulu loko va kuma vatukumana leti ta ku kotsoliwa leti leswaku le na ndzhaku leniyani hi te ni swaku yini a va zanga va swi tivile va swi twanga se impela kunene kahlekahle lani lani nyamukha ni ta ni ndzhwalo lowu u tshamaka u li koho tshala pereke va le a minchumu leyi ya khale yi tshama a tshala
0: hi
1: ku fana ni loko la kaya ku ni a vanhu lavakulu a vanhu lavakulu a swikoxani swa hina hi vona matshala ya hina la hi fanelaku loko hi vona swa ku veni ku ni leswi hi swi pfumalaka hika hi nga swi twisisi hi tshunelaka vona ku hevhovho kasi leswi swi ma hisa kwini leswi se na hinavu ku fana ka la hina hi nga tinqambi ta khale hi ni minchumu ya hina leyi hi nga riki vhara hi nga yi teka hi sweka hi gama hi yi teka hi yi veka laha ku nga karhata kona u qambi a wu qambi a li karhata stereke a hi swaswoswo swa ku
0: amfanewa
1: tshama mfana ka khompyuta swoswi nguringuringuringuri a hetila grava rini tinyeke u heta a doge dia wa hala ku grava ra ngoma ya yin'we
0: u nghena u yimbelela va ku ha swona u tlhela u cika u hetlaala wena
1: ni matirhelo ya kona timpahla ta kona a li leti ta ku karhata wena bava mukhavela a loko u ya ku gravareni tinyaku a hi tirhisa a ku ni swa ma system swi nga hali kona swa magravadori ya khale lawa ya u tirhisa mafita lamakulu lawaya ntawu lexiyani xigravhara va teka va veka va mabobina va gravhara va veka va teka va veka u teka vhioro chaya xigravhara va veka u teka a voge ya gravhara va gama va tela swi teka hinkwaswo se va ta swi kokolela hinkwaswo para se swi ta za swi hamba a wu gravharanga ntirho wa kulu swi teleka a wu gravharanga loko kwalukeri munhu a nga ku mina ndani a gravhara musi tinyakuveni ku gravhara lava va nga ni switudio swo kota ku va mali swiya polisa ra zao hi tirhile wo nkama lowu yana swi karhata ku gravharani ka mina tinsimu leti tinsimu leli i nga lona leli ni la ku li ve hi ta tlanga lona album leyi ni nyamuka ni taka na yona lani
0: hi
1: ri lamaxaka ma nga famba ni mati emosambique hi 2000 a swa ha karhata a wu kambe a nge a swi nga
0: fanikhona
1: ende loko fika xitudio futhi tinya ku sungula va sungula hi ku sentsa leswi u yimbelelaka swona
0: ngqondo swi liyini
1: a swi rhuketeli vanhu ke or swi mahisa ku yini hi ntango kahlekahle swi ta tsakeliwa hi mani hi ntango hikuva va nga kota ku ve na ku teka va ku gravharisa musica
0: inaka ches nyamutlhani ku hi ta humuta lwe wa wusiwane ku a nga za hi solana na lowo kotsoliwa nyamutlha a ta humula vakiti
1: abodi hi ta va basela hi vota lwe hi loku
0: senyamutlha humula a nga za hi solana ku eyi kasi vo vona mina wo kotsoliwa vakiti se a hi ma hi leswi a hi kwehleta hi ri lamaxaka
1: rilamaxaka ma nga famba ni mati hi rila ni vola va nga fa swoswi va kala hi nga va tivi swaku va fe kwini ya hi yo mhaka leyi hi ta khumbula hi za hi fikelela ka ndhawu leyi hi vona xinyimo lexi xi nga kona ka nkarhi hi nga ka wona ni vola va nga hi siya swoswi leswaku na vona hi va le hi le karhi hi le ku rileni ka vona va na vuta
0: a hi maheni swoswi hi rilamaxaka.

0: Etwile simu hiri la mashaka la Flip Chase lana hi kumaka ntokotulo a vula Flip Chase ku sunguleni ku a vunanga lebyi a li yimbeleleke hi nkarhi wa 2000 na tsundzuka ngopfu lava va nghene ka ndhambi va kona mpela va tintanga leti a ku vulaka Flip Chase a ku karhi ka swi karhati lava tintanga leti va timpela ku ndhambi ya 2000 va yi funda ka xitori
1: va yi funda ka xitori a va yi vonanga leswi nga swi vona leswi nga swi vona va mukhavele mina ni khupheke xitori ni sukele kole ndzhaku leni a ni nge se ta fika laha ni xayixayela ni loko ni ta hise na ndzhaku se ni ya ku loko u nge se fika xinavana a ku tale mati hinkwaku lomuya ka va magule kunikuni ku ta seniya ku zama swa ku ku voneka ku va ndlela kwini hi zama ku veni hi famba kun'wanyana hi kute ebond hi famba kun'wanyana hi kute ebond ni ta ntata fika kuele swi swa matamokhwa leswi va nga hali leswi ma nga leswi
0: maga tisa swona
1: loko ni ta ni tata fika lani a ka chayichaya a badalao laya blue wini laya ni fika laya kuma swa ku laya a ku famba swa swiplaka hi sukele aka xikhumbani aliyaxi loko u fika ka xikhumbani laya u sungula ku ehla laya ku ni ndhawanyana leyi nga konyana ka xibuluwani xa ku sungula laya layani hi fike hi khwela hi bondi laya a ku tala hi mati laya a ku pfalekile ndlela a ku nga na movha u nga famba laya hita hi ta hi mabondi hi ta fika a hi khupukanyana kun'wanyana ku ni laa ku nga ha fambekanyana koho se ku nga ha fambekanyana kun'wanyana hi fika hi khwela bondi porke lexi a xi yo tsemeka xibuluwana xi nga li koho lexi hi ntla loko u ta phakata kuni xin'wana xi nga ha tsemekile futhi hi ntla loko hi ta hetata fika hi khupuka seni u fuka khwela xibondi a xibuluwa a bondi u gama u khupuka u kha u khwela movha laa phakati u ta tata fika tota fika laya seni ku nga ni a movha seni u khwela u ta fika loko u fika blue wan loko hi fika seni blue wan seniya laha hi tinyake hi fika hi khwela hi mabondi hi khupuka seniya ala ebondini ntlawu loko u khupuka laya tinyake veni para ku u taza u kota ku tata fika seni hi nga kona seni bari 11 bari 9 seni para ku khupuka laya ka maneka laya xibulu wani xa ka maneka xi temekile na xona ni vuye hi xithuthuthu ni vuya ni kuvava ni khwesa xithuthuthu ni famba hi ndlela leya wena yila liya ni za ni a kota ku na ni a fika kaya a ku nga nanika ku famba movha because na movha u nga fambi sina a ku onekile vaxithuthu a va swi kota ku va gegagegaganyana yi kota ku famba loko ni khela mbilu na yi vava na na famba ni fika ni ku ya a leswi ni nga swi vona kaya swi karhate switereka maxaka mpela ma fambini masirha ya vakokwana hi
0: ngaa
1: dyondza lisimu le la ku hirila maxaka ma nga fambani
0: maaaaaani
1: vitisa ro swo albamu lakona li vitele swa ku hirila maxaka ma hirila maxaka rosita kulo ve wansa rosita leswaku sa kota ku swiva ni mutima
0: ve
1: ni nga ri lehenka moko he ni khulume hi yena nkama lama swa ku na navela ku ve ni nga tshuka tlhanga yena nomvona swa ku a n'wana loyi ni nga ri lehe yena hi yelisa nga mukulu a nga ti tanga purike loma nga koka ni tsakela kha ni twa kahle a ke a ni lava ni lavetelaka ya madana ni kophe mina u nga ni rilela
0: albamu leyi laa ku hirila maxaka Flip Chase ale ni tinsimu ti nga ku leyi
1: ndleti tinsimu albamu leyi la hirila maxaka le ni woitwa
0: tinsimuhinkwata ti ni tokotwa ku hirila maxaka kumbexana u yo hlamusela ntsena ku hirila maxaka hi ku lisimu la ku sungula kamba ku ve u endla u veka tinsimu leti eli hirila maxaka
1: a ntokoto a lisimu leliyani a li ni ali a xihloko xa kona porke a albamu leyi a yi endliwe hikwalaka ku veni ni twe ku vaviseka ka ku faka maxaka se ni ku hirila maxaka ma nga famba ni mati emozambique se ni gama ni ku a leti ti nga landzela tinsimu a ku na bazopani ka vasati va vanhu a ku na emi mhaka leyi loko ni fika ka vanghami vanhu va kuma va phuza byala ku va ni vona vo civukana vagamavona loko fika kuma vanhu va bula vagama va civukana vagama ku
0: civukaku
1: ni problem hi wenaproblem hi
0: wenaa
1: ku vona hinkwavo tinhloko ti tekela ku jika wa mukhavele hi lweyi se va
0: hinkwavoleli
1: la i emi
0: okay okay hi ndhe nga likwehleti
1: a le kwehleti hi va nyika loho va lika emi mhaka leyi loko ni fika ka vanghani va mina va kuma va phuza byala loko ni nghena mina ka hinkwavo miyela loko ni fika mina ka hinkwavo civukana swi va leswaku mina dlaya wa musimeni amhaka leyi va yi bulile ku ri ka aim i nchumu lexi va nga xi vota i vote va nga ni vhotele leswaku va lava ku ni mahanchumu xa ku karhi xa ku biha.

0: mi?
1: Hey. Yeah, Chase. Alizwi simulate ngakuti chanya muntu.
0: Ati simile tunga ku noti chaya munga.
1: Ngakuti humesa nyamuntu. Dono nwela.
0: Hileswaku kusukela ka loko ni sungulile hala ndzhaku hala loyi a nga ni ku navela ku yingisela a wu yimbeleli la mina a wu yimbeleli la mina ni khuluma a mhaka ni mhaka hi ntiyiso ya yona
1: Okay.
0: Loko ni qamba ni qamba ni tiyimisele leswaku va ni vona xa wu karhi lexi xi fanela ku veni ni xi lunghisa ora xi lunghisiwa ora xi loko munhu a swi twa a swi vona leswaku minchumu leyi i minchumu leyi nga koka yi nga ntiyiso
1: Okay.
0: Hi leswi swi kumekaka leswaku hambi swoswo hambi loko u tinta khale maxi loko munhu a swi twa nchumu lexi ni nga xi yimbelela wonka moko wolowo swi kumeka ngaku loko a li nchumu xa xintshwa purike ni zama ni a ni kusuka ka loko ni sungula ku kambela mina ni zama ku va ni laya ora ni lunghisa a minchumu leyi onhekaka eka hina vanhu
1: Okay. It just a swoswo hi nkongometo wa wena wa thepa tinsimu u lomuka kwihi
0: a nkongometo ya mina na ha thepa a tinsimu muhaxo purike na hambi hi lembe la ku ndlula
1: ya
0: ni humesile ko xota lowu lisi hi nga ka lola lintshwa leti
1: Okay.
0: Leli li nga sala a lembe ni kalaka ni nge se maha nchumu ka lowo hi loli la 2025
1: Okay.
0: Purike humbula leswaku hi te hetela phamela lembe la ku ngula swa lembe la ku swa lembe leyi hi humaku ka lowo na laha sungula hala ndzhaku
1: Okay. Okay. Mara ku qamba nga hi gwela chesi u ta qamba u za ku gwendere
0: ni nga ta qamba ndzani u gwendere purike na yena i nga makuva purike a lexi xi nga a mavagu ya munhu lexi nga wu hanyela munhu swa karhata ku swi tshika lowa ni Thomas Chauke ni swoho swa hali busy a reforma
1: rimaaaue
0: wa vona mina se ni yam ni fanele ni reformara hi sesente sinkwana a ku tshika ku yimbelela maxi a ni swi swi kota ku va ni ya na vabye leswaku leswi a na ha swi lavi purike
1: leswi nga ni mangaki swoswi
0: muhaxi ni tsutsumele kolomu ka masitenda se ni hambile
1: Okay.
0: Ni hambile
1: se u hambile 65 se u tlulile
0: ni tlulile ka yoho
1: maxise
0: ni chava ku ni ya na vagwela noko ya n'wihi nga ni tshikani purike na ha tshama ni lorhalorha swilo swi ni gwela michumu se a ni swi koti swaku ni nga va gwelisa ku yini loko ni va gwela se ni ta sala ni ku yini loko se nini purike phaya xiviti xa mukambe
1: xelangomeni
0: futhi wa yi tiva mhaka
1: yeleyose a chese a kaya leswi a ngamo a ku nanyana ntombi kumbexana jaha kaya ka vana va ku va nghenaku ka timhaka ta ku yimbelela u teka milorha wo nyika a vana
0: vana va mina ni ve ni mun'we loyi ni nga mpeta ka leswi a yi endla futhi ni tinsimu ta kwa tilikoko kola kaya laha a mi fana luya ma leswi a nga kula seke a nga ha landzila eka nkondzo wa mina laya i nga va kumbe ka vatukulu va mina kumbe ku ta ve kona loyi a nga ta tshuka a ha swi navela ku swima hi yo mhaka ya swi namba ka xiviti yo purike a ni se kuma munhu wa ku ta tisiya ka yentro wa mina
1: ni fundisi me
0: tani ku laveka wena mukhavela wu ta ni ta kota ku ni siya leswi ni nga na swoka purike ni ta fanele xiviti phela yono fanele leswi ni nga na swona ni nga xekanga
1: monaangamona
0: Yeah. U gwala nkanji a ku na munhu a tiva ku khaya makanji la a nkanji lowu wa gwala loko ta bata gwe ma
1: eya se a chesi phela a xa lisima ku la ku hetiwa swaku kasi i swini leswi hi tlaka na swona hi ta ku yini hi to lovoriwani kumbe ku tikhomi kumbe hi ta ku u ni mapimo
0: tikhomi nkama makhisimusi lowu
1: tikhomakahle emikarhini hinkwayo
0: a tikhoma ka ku tikhoma loko ya helo ka ku ve ni u twa swaku mamanyana la kaya laha se a khwenetela ni vizinyi la qaleni
1: Okay.
0: Se u twa swaku se a khwenetela se a ku khipa lisima wena nuna wakwe
1: purike loko hi vuya ka jalela usiwana le se wa museketelo ka tikhomi se loko ta mi vona mita ku a kotsoliweni
0: nada a ha tikhomi loko a ni liwa ni liwa nithola leswi humelelaka
1: swi na miswoswo phe hi yena wa kotsoliwele wo tikhoma phe wa swi vona swaku laha
0: a swi
1: no rhutiwa manje wo tikhoma
0: se lani ku lava ku u tikhoma loku purike leswi humelelaka amakaya ka hina na a ni khulumi hi vamamani ntsena na hina vababa unga kuma swa ku uya kilela mamani sato wa wena loka chota emunyu kumba chota card ajika akombela la ka vizinyo
1: okay.
0: Akusuyi manje u khelote nafika ufaka rito kola kaya lana ka vizinyo wa wena la muta chukana njani ne makwenu lwe wa munyu wa sato lwe se loko
1: na ngeli kuchukana ches lisima la umunu uliveka kwe
0: likwini kama wolo
1: yeah.
0: Likwini
1: kwamba na kuchukana mina na ches
0: porque lwe imakwenu wa wena lwe ngathama na yena lwe hanya kana yena makwenu wa wena se loko utata tshika kuva ahloni phansati wa wena ahloni pha wena ashengwa hi leswi anga ta swivona ka laye ka makelano wa wena vizinyo wa wena wa ximuna se va sungula ku khoneta phela ku moza murhandzana leswi nibalaka swo mina la ali rhandzo ha imfihlo maina ti khoma swa tsandza hi kuna swivona swa ku loko a huma luya siku ni siku tihlo lila ka ka mina la neno mamani wa la kaya loko a huma la ndlwini la a ti khala ku ni chuka bava luya loko a mivona la gqekeni la a le rhandzo ha imfihlo nto yini na ti khoma swa tsandza ni ta kwata
1: a hi twi ti khomi ta vuya ta
0: khani mambo a hi ma hi swo sweswo

0: oko ile ni na lo le ni la ka parade la he kula kuno wa xilwanyana
1: yeah
0: la ni unga ta ku loko u tshuka nkama la u vona swa tarve nga tshoka ku sola u
1: yeah
0: atikhala wele tsama le tshukelana le tlhala tshuka le ka parade masoko masoko la ma ha swi rese bolo mu tirisa mafoni
1: manje manje
0: amafoni ama wa xilwa ma tshama mali mambiri ku ndlela henhla
1: yeah
0: ni la le ka ka bo na swi twengo pfungo pfungo ho xisana bala ako hina ama washla ya wela washla parade ka ka wona no bodu tshamonga nalo porque le mangata ma confirma ra ka lolo ku kuni mchimo yo ka le loko anka monga u themba anga la u ta chuka
1: le
0: se na hina baba kulu hina ti nqambi ta khala hila loko fanele ka ka ku vene hi fanele wa xhelela la ka bonde la likulu ya leswa ku loko ba ti nqambi li ba le kona ba vona swa ku ni leswi vakala ka vanga switwisisi kahle swin'wanyana va nga ha tata va ta woka la ka hina la leswi a swi ringana ku se ni tshama se ni va woka la leswaku ba va chezi loko swi ni so hi nga mahisa
1: kuyinikasi
0: hi nga khompoza njhani ngoma loko yi khompoza swo hi fanele ku yini wa swi vona
1: yeah.
0: Manje hikwalaho ka ku ve ni swi nga li so hi yi swi interpermanensera ni yimbelela mina ni nga wu ti nkama wa mina wa ku humula
1: ches ku ni qambi yin'wana lomu dorobeni la ka cecae Zack Mathews a hi navela ku siku rin'we ka mapimu lawu nga na wona ka leswi u nga na swona xifuveni u nga tshuka u tshama na yena mi endla risimu rin'we n'wina a matshala ya hina dorobeni la ka cecae u swi vona njhani
0: hi hlanga swi nga va swinene ngopfu swinene
1: okay
0: wa swi ta bava mukhavele a ku navela ka wena David se ku humelelile masiku ndzhaku ntsena ke bava Mathews loko a ti ta sungula leswi ni khuluma michumu ya ku talvhe xihambiye loko o ni twa langa koho i michumu leyi a fanelaka wena a yi fakaza hi mbilu ya yena
1: okay
0: a ku sungula ka bava Mathews ka ti ta nghena lana a Radio Mozambique na ka hana Pedro Nyantaka mina hi mina ni nga ta chela piano bava Mathews
1: okay
0: ka lesimu leyi la ku xikwembu loko a wu ni teka ni ta famba na ya humula ni tetata tlangela na piano ni tlangela bava mun'wanyana ngo kumba a liwa seni xirindzeni na yena wana a ba a ngoma leyi n'wana swa ku loko va lava a ku dlaya loko ku la u gayiwa a xifuwi va li dlayani nkukulu
1: okay
0: hi mina ni nga ta va grava risa siku la lin'we na bava Mathews kola a Radio Mozambique
1: okay
0: se na swi navela mina ku va ni nga va ni ku ve ni ke ni ve ni nhlengelo na voho wa vona swo swi na navela a majama man'wanyana va ti ku ni majama man'wanyana majama ni la ku ma vitana hi mavito swoswi majiseni na wo mabulunyana na wona ya ku fikelela kolomo na swi lava swaku ve ni ke ni endla a muzika wun'we na voho ni hlanganela na voho para ku swi endla yena para ku na mina ni kota ku va ni ve ka xiyenge xa leswi va swi endlaka na vona va nghenelela ka leswi swi endla ku ri swi divanisa laha heta swi hlanganisa ka ndhawu ya yin'we enda swi ta maha nchumu xa xin'we xa ku ve ni a xi hlanganile ku fana ni ku sungula ka mina u chayela mina loko u swi yingisela kahle a maritimu ma nga laha maritimu ma nga la ma hlanganile ni maritimu ya vanhu va Joni ni ya laha mara benta ni swin'wanyana kwalaho swi hlanganile
1: okay
0: hi ndlela ku fana ni yoleyo swa navela ku va faneleka ku ve ni hi nga ke hi kuma siku hi hlangana hi endla ku fana ka leswi u swi balisaka swona hambi mina swi navela leswi
1: okay ches hi radio nkarhi wutsongo ngopfu swinene a hi navela ku dyondzisa lisimu ro gamu ku ve hi ta va hi ta pfala nongoloko hi lihi la kona hi nga li dyondzisaka ku ve hi ta va hi ta pfala nongoloko wa hina nyamuntlha
0: lovoriwani vana va hina va ha lovoliwi vo fohla va ya tshama
1: a va lovoli
0: a va lavi ku lovoliwa vana va hina vo yala
1: vo voka va nga lavi lovoliwa kumbe hi ta va hi ta bula a hi dyondzisi vunaka

0: Nakachesi, ibona bokamanga la kulobolwa kumbe ila bokamanga la kulobola kundo kanga la kulobola kundo kanga la kulobolwa uyi wakola ngani maka
1: tata namkhavela nyima nokuhlamula antagama senokugwela mchumo
0: ya
1: abana ba hina ibona bokamanga la kulobolwa aba swilavi kulobolwa loko aba swilava kulovoliwa a va ta lovoliwa hina hi nga lovoli hi ku swo tsakisa ku lovola vaxi a hi lovola hi tindlela ta ku va hi koxa ku hi va lovola a wansati a wu koxa swaku ni lovoli a nga wu gweleni nomo vaxi a ta ku endlela swi endla swaku u zana wona u swi vona swa leswi a ringana ku ni lovola
0: ya
1: hi ku lexi xi nga kona ka hina vavanuna i ku mi xengetela n'wana wa munhu u kumina na ku rhandza ha mina ni ku rhandza halani ku la gemuka xikan'we kaya u ta ya tivaka ka mina sa ku nghowa landza hi leswo mhaka swo lava ka n'wana masiku lawa lava ka hina va khale loko u n'wi gwela leswi wo gwela swaku mina kaka wena nge ku tiva ni nge ti
0: loko
1: u ni lava mina ku ni ta tiva kaka wena tani kaya u ta gwela vatswali va mina swaku mina wa ni lava va rhandzela vona kaka wena swi ta landzela u ta zo lovola mali maxi loko o loko ku a hi fambi kaya ku nghowa vuya kaya ka wena
0: wala vayini wala ku lovolela
1: u tisame hi futhi
0: vabulu va nandzika vilipcisi vabulu va nangenzika kunene hi khensa ngopfu kumbe u ri na hina lani ya munhu kumbe hi paluxi tinsimu leti ta khale ta tokoto ta mabulo kunene lana a yo bula kunene liva mabulo ya lisima mara a hi navela kuve hi ku tsikela nkarhi lowu kuve u vula xo karhi ku hinkwaswo lava ku swi vula ka muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka ni ku vula swaku hi yin'we ka minongolo ka ku sungula ka lembe leyi hi thepa ka nyamuntlha hi lava ku thepa ni matshala ya hina ya dropa la ka cincayi swi ni u nga swi vulaka ku nkarhi lowu
1: lexi ni nga xi vulaka muhaxi ka nkarhi ni nga ka wona sweswi i ku va ni khensa ku nyikiwa nkama lowu ni nga ka wona ni ku va ni khutaza van'wanyana ni van'wanyana lava navelaka a ku va va tlanga leswi swi tlangaka leswi swo ka swi nga heli para ku va u kota ku fikelela ka ndhawu leyi hi nga ka yoho swa karhata ku lava ko ku veni munhu a ti nyiketela purikelana a ku giwa nchumu a ku holiwi nchumu ntsena ku wena tsakela ku veni u nyika mahungu u nyika nawu vanhu van'wanyana va tsaka va nyika ku tsaka va nyika ntsako ni ku va ni khutaza leswaku lembe lela nyin'wana hi nghenaka ka lona leli a hi khomeni swi tiya a hi khomeni swi tiya hi nga chaveni hi nga chaveni ko tlula ni khuluma hi timhaka ta ku karhata ta ku hi ni wele macombe ni khuta mabonti ni ku yini ni khupuka ni mina lweni hali koni sweswi ni sweswo swi nga kona a hi swi tiyiseleleni hi swi tiya swaku hi ya kwini hi nga yingiseleni a nchumu hi nchumu lexi nga kona or hi nchumu xi nga hava xin'wana ni xin'wana xi nga ni masungulo xi ni makamu se na tsaka ngopfu swinene ku va mina ni kote ku fikelela nyamukha and then khensela ni van'wanyana lava va swi kote ku va ha fikelelaka ku fikelela nyamukha ni sweswi laha ni nga kona lexi xi nga koho i xa xikulu ni xi lavaka ku ni xi navelaka a mahungu ya mina ka munhu un'wana loyi ma mi fikelaka hi ndlela ya ku biha ni rivaleli loko ni qamba ni loko ni yimbelela ni kongometi munhu se swo ya swi ya tlhangana ni munhu
0: ku chikachika ku swi kaxa marandu laha u ta mi kuma ku nyimela ku yini chesi kule ni kotsoliwile
1: a ni sweswi ni gangisile ntombi ya ku xonga ni ti nyimisela leswaku ni ta yi lovola va ni tekele yona yo kala mali maxi na wena u nga tekela mina va ta ku tekela ni rhandzela mali ali na ntiyiso
0: a tinhlayo ta foni loko va tshuka va ku lava kuve u nga va nyika onaka
1: ta wena a tinhlayo ta foni loyi a navelaka swaku ka man'wanyana a nga ha ni navelela ku va ni ya ni ya kumeka na yena ni hungata na yena ka nkarhi wa yena ka jambu la yena ka ntirho wa yena wa michado na swin'wanyana a ni mi ra foneli 84 stand 8 24 445 84 stand 8 24 44 5 le nomboro leyi ni nghenaka hi yona ni ka WhatsApp and then loyi a tirhisaka Amovitel i 87 65 13 920 87 65 13 nevsenje vinto ati simu ta mina loko munhu atilava poda ngena ka Chrome ako ngena ka Chrome ora ka internet ako Philip Shears official ata kuma a nyanza ya hinkwayo kusukela ndzhaku le kufikelela ninga kola ati simu ta mina ta kuma hinkwato kumbala ku download kumbala ku teka kumbata maisa kunya ta maisa ta laisa ka so loko alima muzika kama video poda nga ngena ka YouTube aku Philip Shears tena loko aku Philip Shears official ntawo ale ka kama muzika loko ale kama video ntawo e Philip Shears ka YouTube kana mambo na cancer no rungula ka hinkwavo vakabungane ivenyi va ntirho lomu ka vonga chililwa ko avachini vatsveka no munenge kutsaka nje ni vanwanyana ani kheta nga munhu ni vanwanyana vanga hachina vatsveka munenge mara ka bungani ko iko kaya ntokotweni leti mhambeni
0: abungweni
1: amungweni
0: yeah
1: ikole vafanya kweni vatsaka va tlhela vatshova no munenge kutsaka
0: yeah
1: nda cancer ngopfu ku vanya mukhanyi kwe anka maloni nga ka wona la ani khokho anga va Cesar Ndlalani lava nga vona vinyi va ku va va nga nyiketela ku vandza ni kota ku ni tiva leswi vantu va no xipanga a ni kheta nga munhu ka hinkwawo lomu aka bunga lomuyana Julia Nyangala hinkwenu na miteka ni mi hlanganisa hinkwenu ngopfu swinene ni khense ngopfu swinene ka nkama ni nga ka wona khani mambo
0: inkomu swinene i marungula nga na wona na Philip Shears loyi ke buleke na yena nyamuntlha ka nongoloko muqambi hina ke ya bamandla Philip Shears hi kombela katsongonyana u vula hi ta pala hi rila kona nsimu
1: machini ndi nga vanyikelela ku kutsoliwa pura va ta tsaka
0: loko swi lavisa swoswo
1: a hi khona mara leliya a swi ti khomi nkatanga
0: tikhomi nkatanga
1: u nga kwata
0: okay i swona ke va yingisela ku rhandzeka hi ta para risimu leli la Philip Shears nyamuntlha ka nongoloko mabulo lowu fambisiweke hi Nicolau Mukavele ri pelile hi ta vuya sonto leyi taka bye bye.

0: lebelele mangwe motlhai Roy Makaringe ngozi ya mova i dlaya ntlhanu wa vanhu a xifundzheni xa le ncongweni kula muxifu ndzankulu Gaza leswo sikwini latolo tani ku vula ku kana ku lorwa ntirho Nikolao Mukavele
1: nghozi leyi hi libe yi humelela hikwalaka ku chayisana ka mune wa mimovha eka yona lana ku veke ni ku karhateka ngopfu swinene hambi ku hahluliwa ka swilo swo tala tanihi marito ya loyi a vonelelaka timhaka ta munhu hi xiyimo xa vuphoyisa lomu ka Gaza tatana Carlos Makwakwa a hlamusela leswaku a nghozi leyi ya xitarato yi endlekile hikwalaho ka ku ve ku tsutsumisiwa ngopfu swinene mimovha hambi ku ve ku chayeliwa mimovha vanhu na va tipuzile a mabyala
0: mahungu ya kula ma nga tsakisani lawa mayelanaka sini ku luza ka vutomi hikwalaho ka nghozi ya movha leyi vonekeke ku ka vusiku bya tolo wa xifundzheni xa le ncongweni ku lomu xifundzankulu a Gaza na ku endleka leswa ku nga le khale ku ta sungula a mitlangu ya ku va ku kombisiwa swa xinguva a xifundzankulu Gaza tani ku vulaka Alfredo Muyanga
2: ku ta fika sweswi ku karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku balisiwa a lava va nga ta kumekaku ka ntshwantshwa lowu laha nakona handle ka ku va ku kombisiwa ta magqokele ku ta va ku kombisiwa nakona a ta vuthokozeli ni ta ku cina na ku nga ta kumekaku a ntsengo wa ku hundza a mune wa antlhanu a ntsengo wa ntlhanu wa makume na mune ya vatlangi a murhangeli wa muti lowu yimelaku ta ntumbuluko hi swimi swa swifundzankulu Gaza a swingeta leswaku a mitirho leyi yi ta teka a n'hweti ni mavhiki mambirhi George Mabunda loko a le karhi ya vulavula ka kola Radio Mozambique a vula leswaku i mitirho leyi va yi landzaka ku va i susa vantshwa ka leswo biha
0: tolo mugqivela leswo swifundza swa ka Mabalane Mapai na Masanjena hi leswi veke swi khulungela a ku ndlulaka munhu wa makume wa malembe na swi phakamisiwile ku va swi va a swifundza loyi ku landzela a tlhelakata ni yetelelo wa mahungu lawa hi na ku lorhiwa ntirho Nikolao Mukavele
1: swifundza leswinharhu leswi hlatsukiweke ka xitepiso xa xifundza hi siku la 25 ka julu ka lembe la 1986 laha ku ndlulaka munhu wa makume wa malembe kambe hi laha ku kumekaka nhakuni a switikamezo nambi leswi swi karhataka eka swifundza xihi na xihi hi xifaniso a xifundza xa xigubu hi laha ku vulavuliwaka hi ntshimantshima hi ku pfumaleka ka mati nambi a switarato swa ku famba ka swona nambi leswi yelanaka ni tiqunga ta ku vulavula hi tona
0: Yogamo ita ni mahungu lama vulaka leswaku ntlawa wa bilene tolo bilene mahlweni ka ntlawa wa ferroviario ku lomu ka Gaza i mabola mambiri ya ku yanguliwa halin'we ka ntlangu wa ntshimatshima wa kumeka ku ka jornada la vumune la qhubezanokulu wa bola ya xiyimo xa xifundzankulu a Gaza ka ntlangu wa ku fana a mintlawa ya le xilengele na Club de Gaz hi leyi ringaneke ya 0-0 ku ta fika sweswi a ntlawa wa bilene lowu kumeka ka mahlweni na ntlhanu wa tipontu na timbirhi kasi a ntlawa wa ferroviario ku lomu ka Gaza kumeka ka ndhawu ya vumbirhi na ntlhanu wa tipontsu a Club de Chibuti ya kumeka ndhawu ya vunharhu na tipontu tinharhu Club de Gaza kumeka ka ndhawu ya vumune ni tipontu tinharhu na yinavo kasi Ugamo a ntlawa wa xidengele u kumeka ni ka ndhawu ya vuntlhanu na tipontu timbirhi ntsena kuheleni ka vhiki leli namuntlha li sungulaka ku tayisiwa mahlweni mintlangu ya ku lomba kinta jornad lana Club de Blen a ta belaka na xidengele kasi a Club de Gaza a ta bela na Club de Chibuti lawa ivi mahungu ma ta tlhela va pfukeni ka minkarhi i landzelaka laha peleni.

ifuna nga lelilumba ko eji ngwana mjo pilo ko bela bela ko e masumana ke bela si katili a kuva itali di kokola o sinar simango fusinene lesa kuva iva ikulungela yena kona ke ikulungela il runs iva itaka ngo fusinene na ira lesa kuva kempela na kambe iva e nyikela jones jones le kempela e yaka ko kusa ke maromekan elwe a famba elwe kempela a konguma ko re a vukatin le tsho kuba kempela na ina atava na a pangalatana ni lwe ke a mu hlavuleke vulavula e mu rantsi wa wayena nakambe mukusedzo swina ri tshama ngopfu swinene swa ku va kempela loko mo va muhlanganile mo va muhlangana embilu yin'we swo wena u tirha ku tirha quats wena ku veka ku na u tumulela na humula quats u nga ri vari ku va kempela u cuka vatsongwana leswaku va nga va fringile quatsa mbalo hikusa kempela se ri chonile naswona xirhamike xa gwapa

ka lembe lo gamesa ka ku hanya kwakwe hi loyi a kumekeke na a hanya a Centro Social la Radio Mozambique, ndhawu leyi a tshama kona na a le karhi a tsala ka phepha nambi hi ku va a tirhisa a makhaliboti lawa a nga le karhi a ma rholela a ndleleni, tinsimu takwe nambi hileswi a nga le karhi a swi hleketa. Centro Social ya Radio Mozambique i ndhawu leyi a tshamaka yona, lana loko a kumeka kona a nga ha swi kota ku va a ehleketa hi maehleketelo manene hinkwaswo leswi a swi vilela. Jaimito a ku va a paluxa leswi a le karhi a swi hleketa, a le karhi a veka leswi a tsala swona eka Jardin Tunduru phambeni ni Radio Mozambique. Ku ta fika sweswi, Jaimito a tiviwa swanga muchayinkulu wa maviola waku a nge se siviwa hi mun'wani a Mozambique. A velekiwe a Zandamela xifundzankulu xa Inyambani a ni 15. Ka vutomi la yena la ku chaya maviola la ku vangama ngopfu swinene, Jaime Felisberto Machatini a tiviwi hi vito la Jaimito. A chayile a vunanga na Hortensio Langa, Pedro Ben, Zeka Cheko ni van'wani tinqambi ta nguva liya. A kumekile ka ku va ku khanyisiwa a wunanga kumbe a madisku mambirhi lawa ma vitaniweke Amanyeseru 1 ni Amanyeseru 2. A ve muchayi loyi handle ka viola a chaya swin'wana swichayachaya ku fana ni bateriya, saxofoni ni teclado. A vitaniwe tindhawu ta ku tala ku va a ya kombisa a mintirho ya yena ya ku chaya a maviola. Jaimito Machatini a suke Mozambique a kongoma Portugal hi lembe la 1967, lana a yake a ya hanya kona. Hi ndzhaku a kongome a ya hanya atikweni la Holanda, lana nakona a vekiseke lana nakona a yakeke munti. Hi ku landzela a ya ya tshama atikweni la Estados Unidos de America na a tlhelela a Mozambique hi lembe la 1997. Na a le karhi a xanisiwa hi mavabyi. Hi nkarhi lowu a vuyeke, Jaimito a ve a yala ku va a hanya ni varikwavo, lana a nga vona leswaku hikwalaho ka mavabyi lama nga mu xanisa a ta ve na vahlupha. A hanya a ri yexe, lana a le karhi a tsala swinene mapimu lawa a ri na wona. Khale ka muchayi wa maviola Jaimito Machatini a luzile vutomi le ka maputsu na a ni 51 ya malembe na 4 ya ku velekiwa hikwalaho ka mavabyi.

0: kuba indhavu leyi ku ta fika sweswi i chusekeke nakona yi ni ku tifuma yi kumeka exikarhi ka tikonkulu America i man'we ka swihlale swikulu ngopfu swinene swa muganga lowuya lana kuba a kumekaku a Sudwest ka tiko ra Estados Unidos de America. Kuba i ndhawu leyi yi nga ni ntsengo wa 111,000 wa makenekene hi muganga. A ntsindza wa tiko ra Kuba i Havana. Le Santiago a Kuba hi 26 ka Julho wa lembe la 1953 ku voneki a nkitsikitsi yikulu. Nkitsikitsi leyi i ku ta fika sweswi i voniwaka swanga a le xifungu xa vana va tiko ra Kuba xa ku va va lwa hi nkhululeko. Leswi nga humelela i ku va ku dumeliwa a kwartela la Mocada lana ku nga le karhi ku kumeka kona a masochwa lana ku yi ku ya tekiwa a swibamu swinyingi ngopfu swinene leswi swi kombeke a ku ti jokela ka vana va Kuba ku va va lwa hi nkhululeko. Hi ntshimatshima a ku va ku dumeliwa a kwartela leli a swi le ku tikombeni leswaku ku ta ve ni nyimpi a tikweni la Kuba. I nyimpi leyi i vonekeke na yi tekile a ntlhanu wa malembe na lin'we. Lana nyimpi i luweke ngopfu swinene ka miganga ya Sierra Maestra ni muganga ya Serra hambi hi ka tintava ta tiko leliyana. Nyimpi i sungule ku va i tikisa ngopfu swinene hi 1 ka Janeiro wa lembe la 1959. Nkarhi wa kona Fidel Castro ave avula amarito lawa, vamakwerhu leswi hi fanele ku va hi ya mahlweni nakona hi nga wi marhambu. Loko hi hluliwa hi hluliwile, kambe loko hi hlula a ta ve xifungu xikulu ngopfu swinene xa ku va hi kuma a nkhululeko. Loko hi hluliwile leswi swi ta ve nakona swi le swa nkoka, swi ta ve swi tikomba leswaku vana va tiko ra Kuba va zamile ku va va kuma a nkhululeko nakona swi ta nyika matimba lava vantshwa leswaku va va yisa mahlweni a kulwa hi tiko ra Kuba. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuki a rifu la Jaimito Maxatini khale ka muchayinkulu wa viola a Mosambiki. Ku ta fika sweswi a nga se ve kona muchayi wa viola wa ku fika ka Jaimito. Nakona hi vulavulile hi ku dumeliwa ka kwartela la Mocada a tiko la Kuba leswi maheke ku va hi 26 ka Julho wa lembe la 1953 ku sungula a kulwa hi nkhululeko wa tiko la Kuba. Matimo mabaliwe hi Alberto Mazanga, matoliko makhala makombesiwa hi Alfredo Muyanga, ka vukhandlisi la Jonki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Horas na 39 minutos. E quem sabe que é Alfred Mianga que vai utilizar a matemia 5. Olha, Zé Molovi na Poleta Molovi. Vamos com a Vlava e vamos com o Clon Carque. Com a Pagatana no Mangsete.

Vunanga ke nubako Rosali ambo waloko ako banani wanomi nkulungwani kumi na nkumi pasaporti lokala nga avi avi sayina 23 horas na 20 minutes. Kambe kundu avula kulechwa kuva mpela mpela autumi arifa mendlela leyine. Kambe kora kuva anga shungeta swinyenge. Arnando Shimuru loike muramba kukulungkari va pangalatena mtiro ya lishiti chababayembela mamba ya njombo.